0: ori bi a se se abala abayin bi leni awon ti olohun ba ni ki won pe wole lajojo kira wa ta ba ni pe ka ma daruko ni kokan ba se ma ndaun yo fe se apa kan jamo laji ba won si won ba pe wole lajojo kira wa ku ojo meji jo meta be ni number ta ma nlo na ni 091-230-8675 tabi plus
1: 0 0 8 6 7 5
0: Iyi baba agbalagba e seun e ku fe
1: e ma be to bo e se la fi wa so piso ki so ki la ko gba odun baba
0: be ni e seun baba baba yi awon baba yi bi a se wa lerewe awon baba yi o
2: fi wale
0: be ni won se nkan si alotun ni won tun kan si wa lo si pe abu ni bo ni o to e seun hello
3: Kaje
2: ina
3: ya ka
2: baba mamu ye woni abba
0: baba
3: ya baru
2: mu yi ka fi mu fara se mu je wudu ba life mu ba
3: wa sale de ko jo meta
0: babu
3: olo ni je da mu atawa na
0: amen lady mary
3: ile fi oni da wu ni we na ti
0: amen
3: eku ewu omo baba o la kete yi baba ta to ko pe ni se ani aji mi awa ti fi o kan si pe to lo san e si oni da ru ile oni da ru jo na ni da ru mai lo
0: amen lady mary
3: o ki ni eku ewu ni baba o la kete
0: e si baba e si

0: adegun
1: eyin a si tun pada pe wole eja si bi gigun be na
0: esi o omaraye
1: o dun mi ti kankan wole nu awon aya wa we tu enu pa bi meji bi meta ya badan ko ba ngboro ya yi
2: ah alafia ni ya ya anga ti wa won oju opo yen ni
1: o se o se o se o se o se
0: omo babi mi o omo babi omo be ati ni sa ni ojo gbon
1: yeye folake are onko iya ti gbadi gba bo ba gbo ya
2: awon ti wa loju opo
1: enu be na ni
0: ebi ni so be bori ota e omo fabi commander baba sina
1: alaja san ni iya ti champo
2: iya ti sagan ti wa nbe
1: olorun seun
2: na ni na ti kago
1: olorun seun
0: e fusan ni omo ade ni o
1: ani kakan sa won iya na ni ko mo je pa wo okunrin nikan na landa gbe landa so abi ko ye yin awon pa won nu mo gbiyanju ojo ojo opo ni o to lodo won.

le to daju pe n tawon eyan so ni pe ti taye jọun o dun ju taye isin lo ife wa inu konu laye jọun to je pe koda efe ma tele won koda awon omode ngba na won fe ma fi oro egun la labile ma tin mo pe bayi ile oloje na nlo gbọ bi won se mo lopolopo ilu ba esin eke ti daye asa ti dapo mu ni gege bi ti baba so pe ni ko si olegun ko so loje ti o da omi egolena pe ki omo to nku lo sode ko farapa abi ki omo to nku lo sode kemiri osonu leyin awon sugbọn awon oje makinde aje yojuran awon ni won je ki gbogbo o da bo se lohun o da tori ngba ti won so ngba na pe en to ba mu egbadani to ba ma to le dani na ni won fa tori na nsin en to ba ma dadani aten to ba da dadani e ri pe won ma bera won na ni abi bo ni ngba ti o fi dojo keji ojo tuesday la ngbo pe eran ni awon kan pe o sara won emi kan sonu nkan kan mara won beyen teyin si ki ta si ki ngbo be laye jọun be ni ti o je koko be ni pe ka ma funra wa ni suru ki awon agbofinro ka won o si mo sise won egun to ba jade ti en ba ra won to tele ti en ba ka dada ni eku won wo fi mo pe adako na mo tele egun atori lasan ni awon mi si tun mo lu ile won mo tun fin ja awon eyan lo le ma ba si de ti en ba si fada hale te kaluku ba si de ku nu oja re ngba ti o ba fi pada oja ti joro awon ko da la ta fu wa o ali adi du beru ali ya si oluwa temi tori idi eyi e je ka se jeje in adonna ni won pe lodun se ba ti pe lodun o ye kin yo ma ri dunun be ni pe kin yo to ma ranti e ku ma banu je tori idi eyi e je ka se jeje ki awon ijoba wa o ba wa dasi ki kabiyesi o ba wa olubadan kawon na ba wa ki won ba wa pe awon ti won joloje ki won tete omo mo awon omo won leti en ti ba wa je oje yojuran tawon kada ko kan kada ni e fa won la gbofiro lowo ejuwa

0: baba ti won kiun baba yen astani afurila yen ro pe wo mo ta ma to mo bayi
1: si o mo ti agba won ti fa se lomo lowo
0: mo ba ni fe si mo se je nitori laye ijo ta ba ti debi ti olori ba tin kiyan bayi ayo danu ni e mo po lowo a jojo gbowo lowo e iwo lo gba owo e pa lo gba mo pe baba tin kiyan ti baba yen ba si wa mo ti fa se lomo lowo be ni ja ma tesi waju ka ma sun kere mo si abala ayoka nibi ti yawasu ti si ma ka ayoka si aleti ti si ma dumo na imerin oya eja ba blo eja kalo eja teli kalo beni

0: bi o tin pari ofo na ni o fi orin kan be pe ayun re o igi oko ewe ti mosa ko ma je ayun re o igi oko ewe ti mosa ko ma je nesekese ni ojelade dide ninu kere o si bo sita fun ayeri be ni baba re ba di mu to si fa mora inu ojelade na dun o si fi orin kan be pe eje ka rele ile la lo ajoko gbeni gbeni ko dabi ile eje ki a soko ni bi leyin ti baba atomo rira won kini nkan ti o sele nigba mi ta ba pade ibi ti a ti bere ni tori igba ti o asoko ti o to nkan ati ka tun le fun eyin ara ile laye lati le ba ni fenu pe kelu
1: Hello.
2: O le gbagbe ye latari dada.
0: Ami o.
2: Ah, mo to gba wa dupe mo be na dupe. Mhm. Enu e wa wo se nisin. Olorun mo pa wa ti di aso to gbo.
0: Ami.
2: E wo e ku e ni zoro baba o la bi kai. E ti mo pe ile me dogbo ko. E woru baba wa gba le ati ise atan yoku na ti e wa lopo e ni rasajo.
0: Mhm.
2: Ara na ran ti ile ni ru eyin. O se bayi ni jeun. Ele wa wo bi ki ko ni to a se no se re te wi e wa wo bi to bo si.
0: Abi o.
2: O ti fi ko alogbon ni. Olorun ni je ala re la omo wo le bo wa ye o atawa na e ku e wu lo nbe. E wa bo to bo.

0: oye la ki e ku ife asiku afẹ mi lu eri pe ngba ti iya en ka iwe bi wa to je pe eyan wa nbe ni o si nsi mi lara ba kan bi wa to je pe mo mo egun ri ara awon kan wuri to wa lara iwe kika niyan en keyin ma ka keyin ma fi kogbon Olorun agbadura gbogbo wa Oluwa baba ma je oro oro agbadura Danka do na ba ndagbere lori e pe o di ijo mejo
1: Ah e seun ara le Olorun ni se le ni akamo fun emi ko ni se ni agbomo fun eyin na titi ojo mejo ta tun pade lori abala ayoka oruko temi na kan si ni Comrade Bola Tairo Odijo Mejo.

0: Dr. Tavik le meje awon to so lo ko ba mi kirun agunbe onile obi e ku ojo meji jo meta e se kaabo si abala owe lesin oro nibi ta ti ma so nipa iwo tabi ta ti ma so nipa owe ta si gbon ti o fe lulu be ni
1: shala e o mamza ran focus raja to be ma ko ni ku donu
0: e ri le ni owo kan la pa ta ti pari na ni ta si tun salaye ti o ji wa daada to la ti pa ti pe awon eyan ti tun bere.

0: ki iyawo aso bola to yin ki orire ori kadun eniko la se ledu mari o ti so dun odun yi o wa se temi ninu ola ninu idera ni la se olohun o ma tesi waju la se ledu mari e ba nki iyawo aso bola to yin pe o ku ajodun ori kadun to pe leni leni laji yi ni ago meji leni lo wo nu odun tutun olohun si gbadu olohun wa wo awon me wa jere won la se ledu mari mo sami ki mo gbo a jere won la se ledu mari ohun to wa fi si egungun ara se to se ninu ilera oni je ninu are gba to di oye agbodun wa tun mo inu igbega igbega ni wa tun wa la se ledu mari o ti so nu odun yi o wa se mi to go to mo ni la se ledu mari happy birthday to you nda gbere ba mi pe number ka mi yo mo ki e mo mo ki e fodun e ti ba fi nkan odun ranse e sa mo fun wo ranse ka ma fi ra su ka ma ku fun ko yin yin eyin le lu fe wa e seun ba nda gbere ba pe number e
1: mo wi pe awa mo ti so wi pe eni o ba fe ra su ele kan se wa sugbon number te pe mi si ni 07032617440 le kan se 07032617440 oruko temi na kan se ni honorable Bola Taiwo Odijo Mejo.
0: Congratulations.
2: Awo ti mu mi u awo la la ti mu ola mejo se di bebere jala ma le ni
0: yo wa ba mi tun number n pe dakun ma wa ba mi pe ni ko kan honorable Bola Taiwo ni omo lojo bi ni nu e ba mi sadura fun e si ba mi bless e be ni ba tun number n pe dakun
1: e se number mi le kan si ni 07032617440
0: eri to ba di ago mejo lale ni e pade oga wa de so ye won to so ikirin ago be lori eto ta loye nbe ni wa na si wa nbe na se leju mari gere to ba di ton di aro monday e ton pade wa lori eto ibi aye nlo be ni pelu ade so ye won to so na ta wa na si wa nbe la se olohun keke bo se ma so pe an ba ni talerale be ni asin ba ni yo block to ba ti le ni egberun meji si bikibi ni le yi ta si dupe lowo awon ti won tin ba wa dowo po awon dupe lowo awon olulufe ati gbade gba kokan ti won kan si wa ta si lo ma ba awon yo block ta ba awon yo block sori le won gbogbo wa la tesi waju la se ledu mari akoko kiri akan ti ni lori gbogbo wa lohun o bo la siri be ni bikibi te ba ti gori akala yen kan bi Olakunle ni bi Olakunle yen bi olupo Central Mosque opposite Central Mosque yen ibe ni office di King Land and Property wa be ni Olorun se gbadura wa ile fe ba mi soro number ti mo ma lo na ni 08050302695 08050302695 mo ma so pe oyin titi lo lafara afomo titi lo lorun ope ibanuje aye mi ati o ti bodun isilo ire lokun ta mo ni la se ledumare e seun o to dijo mejo thank you.

wa emi eru pe lasan to se leniyan eru pe ile lasan to se logo mi o jora mi lo.

wa pe osi akoko ati mu kini mo so nipa e oh ogo akobi ni bolowa e wa so fun mi ogo akobi ni bololo e je ngbo kadake dunina adabe kedu bi edeyedesh agbe jakobu gori iso lojo si agbe efremu gori manase nipa owo gbigbe

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Eh, adajo ojo pe adosu osuko gbogbo eyan ara besan e dide nle o pa besan stadium o tun gba lejo mi laaro yi gege bi won se ran mi Pastor Dekunle Epaphras lo ndu yo ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan mo ki eyan omo Olorun to logun mo ki yin te leso mo ki yin lorunko Jesu eni tin ji olosu yi lo to nlo tan lo die eyin wo le gbagbo ku o le rire ki le o to su loni a si tun wa lenu e dide ti yin ke ma bo ni bi pepe loni amura le ni fun ipade tin bo lola ati laaro yi agbara adi fun women convention systematically mi ni tan yin je eyin omo Olorun nibi pepe yin loni o kan roju dide o wa wa si bi pepe re o kan fese tebe o fese tebe gbogbo eyin te wa nilu Eko Abesan Stadium woli Odekunle Epaphras ati debe tan e jajo mo juwo si fun to se ikan ojo kan to nse ati din danwo ko si rabaji gankankan ko si repete laaro yi won ni pase ni ase nbe lara mi laaro yi nkan be lara mi ki se bi to nwere eh engineer awa o le fogu e fe lomi kan lo fese tepepe yen ko kan mo mi ko mo mi ori won o gbe 8:30 ni mo wo lu Eko laaro yi.

0: mi o ba si a je pe mo je kan ninu awon alaimore eyin ayan be eyin omo olon ka ka ki agbaye oni ni 2706 2026 o so eleke fa mo lo ba se ko wi e aja ma ku ameme emeku odoyo e kigbe baba mo dupe temi o ni bulletin gbun mi kan nawo si waju bayi owo to na yi mo pa lase ko di owo ase to fi dari idile owo yen lo fi dari family in the name of Jesus Christ mommy ati daddy ninu iwe Matthew chapter 7 verse 7 enu elasiwa ah eni kan ni be nti yin Matthew chapter 7 verse 7 oni e bere ati kosi the promises and the pattern e bere o le origba e wa kiri iyan ni nje ka wa to nje o lo si abesan laaro yi wa ba Jesu pade nu aye mi iyan ni o ja wa si wema ati gbogbo sona church ni ola eni kan ni ke fun kini fun holy communion service oluwa ni ke fun yin e mu kan church e tun mu kan lo le e gbara oluwa e je kan church e tun mu kan lo le ohun olon niyan sa ago meje si ni ngba ti o ba fi di ago bi mokanla ati wale ola ni sunday to pari e bibeli lo pe nkan o san ju bere lo ibe nko mo soro lo laaro yi eyin ayan fe e mura laaro yi gbogbo eyin te wa nilu eko kini kan be ti ani kin fun yin by faith oni ti ba ti fi le olowo to ba ti le gba ni kete to ba ti le gba nkan yen to bo si olowo o tun ba won raun e bi o wa ni pa omo e je fi yan elegi mo foro le soro amura le fun convention women convention 2026 a kan pe women convention ni o atokun atobi na ni mo wa nbe o won fi sori e ni pa won obi ni o sa gba teru e gbogbo jije mimu be awon obi ni ogbo in to fi je convention women ni to ba kan ta won okun jije mimu be ati tokun ati tobi na lajo mo wa nbe e je nse bayi kin la mbabo Matthew 7:7 oni ni Saturday je nkan ko pase gbogbo eni to ti ya ole ibi to abitasha bi oluwa se nbe ti emi nbe laye so le foke ni igba mefa yo pe meje oni 27 bayi lo oluwa wi le won ba le won ba le won ba le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ko ya won le pada e kigbe ma le won ba ma si tun ya won oni li bi ba wa ba won ni lile o le won ba o le o si ton ya o ya won le o gba pada gbogbo ti won gba mo lowo ohun olon ni jade Matthew chapter 7 oni e bere a si ton wa lenu e oni e wa kiri o wa fi kun oni e kan ilekun mo wa ti so gbogbo yen lana mo wa bere si so ona marun ti eniyan mo gba ti fi mo bere mo ni number 1 ask in the name of Jesus bere pelu oruko Jesu ati seyen lana ta n pe oruko Jesu bi nkan mi sa number 2 ni mo fe mu laaro yi bere ask by faith no doubt at all bere nipa igbagbo olu omo na meku ona yada ko si ona meji to fi le ri nkan gba lowo olodun ju igbagbo lo enikan ni kin lo de te fi so yen ask in faith ninu we James chapter 1 verse 6 iwe Jacob 1:6 mo be pase laaro eni o on lo je so labe igbagbo eyin wo le gbagbo pe ko to dale wa ri owo lo je fa won kan le o gbagbo pe ko to dale n to le se wa bere si se in to ro ko le ni wa bere si ni ninu iwe Jacob James iwe James chapter 1 e wo nti bibeli so ni verse 6 and 7 asiri kan re o mo soro pe bi eyan se ma bere mo ni number 1 bere pelu oruko Jesu bere pelu igbagbo ask in faith e wa wo nti bibeli so to ja mi laya o ni sugbon ki o bere ni igbagbo lai si e meji rara nitori eni to si e meji dabi igbi omi okun iwo to ba ti ri omi okun ri laye to ba dele to ba jole o ri bi o se mo bi ti o mo bi sotun oni to nti owo afefe bi si wa bi seyin ti o si ru soke wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan be to si e meji yi ko ma se ro pe on yo ri onko ngba lowo oluwa o emi ko mo ko o ma ro po gba nkan kan lowo Olorun o to ba se pe oniye meji ni o to ba se pe oniye meji ni o anybody ti ba ti n doubt e se gbogbo nti won mo so se be lori se testimony yi si esare nji si ese senge Olorun bo kan mo fe ti gbo ni awon eyan si mo lo mo lara injo ta ni wo ti e mo gbagbo laye ti e bo se ri ta lo mo gbagbo daddy ta le mo gbagbo iran omo yoruba ni pe gbogbo eyan to ba tin so yoruba bi mo se so esu ni won gbogbo adua ta ba tin gba fake ni and that's why look at your life o to asewu o to agbara wu nitori pe ko si gbagbo ninu re ebon ti Hebrew chapter 11 verse 6 so only but without faith it is impossible to please God lai si gbagbo ko se se lati wu Olorun iyen ni pe eni ti o ba ni gbagbo Olorun gan o like e igbagbo mi wu o iwo odagutan olugbala lati sin Olorun ogba igbagbo eyin wo le le ranti awon baba ti en gbo mi laaro ilo le ranti ti en je iranse Olorun nigbati re ya bonki fi wa si Nigeria we had bonki wa si Nigeria o wa so itan kan fun wa nipa awon ti mo travel lo si ti won mo gba ojugbo ti won mo gba jungle ti won mo fese rin lati iru Nigeria ba won ka mo fese rin lo si ilu Oyinbo won a fese rin lo si UK won a fese rin lo US won a gba nu desert won a gba nu agiju so awon group kan wa ko ara won jo won la won fese rin lo sinu won a fese won a gbera ku ni ilu won won mo rin lo si ilu US won mo rin lo si bi ti greener pasture wa o wa so itan kan fun wa oni bokunrin kan se gbera tin lo loju ona ori egigun awon eyan anti won ba ti fe lo won oro mi dani omi lo le je problem won tori gba won ba de desert nibi to je pe kiki yan rin ni won mo rin lo ah o ti sun mama bo itan ijo nitori Olorun o wa so nipa okunrin kan bi se nlo omi to gbe lowo bo ti e je pe igo bi marun ni to ba ti mu omi yen tan yo sonu oni gba to won ba fi mu mara wi mo yo mu ni owo debi to nlo igba ti o fi de ilaji ona omi mara run ti tan lowo e o si to rin lo be o wa bo sinu ohun ogbe ti ngbe ofun e ti fe ku oni bo se nlo legbe otun ti nlo legbe o si ni regun awon eyan ti an ti ku awon to ogbe ti gbe elomi o ku segbe ki omi re bi se rin lo but o nigba to n de bi kan laarin desert o ri akole kan welcome e kaabo gbogbo eyin te rin rin ajo omi die to ku lowo re wo kan ga ti nbe niwaju re yi da omi yen sinu e omi to nilo yo jade wa bokun yen se kan bi kan ga yen bayi o wa wo omi tin tin ni ibi to n si to n lo jina ki n da omi die sinu omi kan gai omi o jade wa o wo gbogbo ayika ori bo se gbe furufuru oni ah ta le be baye eje bi n ba ti e ko ye ki n sun waju die si emi kan so fun o se try e ma gbagbe o oniye meji o le gba nkan kan lowo Olorun lai lai igba to wo gbogbo ayika yen o kan so mo courage ni oni bi n ba ku ki n ku je n gbo nti won ko ina je nti e try re na olobi je wipe gbogbo awon ti mo sorire dan wo lo bi yo kere won to ba ri enikan to tayo laye to ba ri enikan to je wipe adua re pada gba o risk nkankan ni oni iranse Olorun kan ti n pe ni Benson Idahu Sabiso oni te ba ti re nti o le risk nkan oni e sa fun tori pa ye o nton ge ewu ni e wa gbo nkan okun ye wa wo o duro ni iseju kan oni bi n ba ku ki n ku e kan lomo okun ku die ninu omi e to ku okan da sinu kanga yen ni igba to da si ogbo to dun to bi igba ti nkan lo sale o ba gbo le kan na ti gbogbo e da le wu esi ko gbo ki nkan ko dun mo Olorun daran o to iseju meji ko ri ki nkan ko sele iseju meta nkan ko sele bo se fe mo lo pe ah igba to won ba erin de waju die won ku ogbo ti kini kan dun eyin te ba mo sit up o wa gbo ti ti sebo ti du gugugugugu ti nbo oni mo gbo orun omi ti nbo lekan na nigba ti o fi pe iseju marun omi tu jade okun yen mu gbogbo awon kondodo ti e ti o sonu oro mi si o tun lo mu teni eleni o to ro mi si o mu mi owo e nbe imi dele bo se rodi last kini bayi to wetan omi si tun da o ba rin lo le abonki wa so nkankan fun wa to run lo so tan yen o ni in ti won pe ni igbagbo risk ni eyan ma dan wo ni mama so igbagbo ko le dide ninu aiketi aisan re yen o risk e ni o o le koko dun o baba buju re se le yi toju re ti to te so pe o le ri na mo yi o le try eni akoko ti oju e koko la ninu ise iranse mi ninu church te nwo yi ninu ohun to nbo yi tori mo ti re ni toju e la ti ese kan ti ese meji ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo ago marun lo gbera to lohun bo ni church igba won gbede nigba yen ni mo wa ni ye metu ni waju police station nigba to di ago marun ma to cycle to jale o ni kojo ko fan lo si church olorun ojiji yen ni lai lai o wa lo si police station police station lo wa lo duro si nigba to di ago mefa awon eyan won ni ko ma lo won tun ti sita o ni ri na o wa duro legbe police station ibe ni omo kink iyanu akoko to sele ibe ni omo kinkele obirin ti omo ri ti ni baba nbo le nlo o lo omo yen lo mu fo titi to mu wa joko ninu church o joko be ago meji la la fe bere program ago marun ni baba ku nle o sa wo ninu church titi ago mefa si meje o si joko titi nkan kan sele ni waju eni ti ma jiyin fun ni ojo idajo igba to di ago mewa angeli be ijowo lai ti bere isin nibi to joko si yen loju e ti si kini kan si bole loju e ko si enikan kan to gbo wole onimo je so pe mi o nilo woli bi yanu ba fe sele loju ese kini yen bole o kan kigbe ni pelu gbogbo awon to ti denu service tele mo mo ri na awon eyan ni baba ese kini baba morina oni morina morina onoje won so di baba morina titi do ni oloni eyin omo olon lai se pe nikan kan gbo wole oju pepe ti nbe loju e si bole nti won pe ni gbagbo ni yen o ngbo mi laaro yi mi o mo ru gbagbo ti a lo si field bi ta ti fe se soji enikan ni bi ta ti se soji be ni sa a be san stadium ni ma wa laarin ago mejo abo why wa ninu eko ngba ti o ba fi di 8:30 yo ti pari igba ti o ba fi di 11 si 10:30 ma pari awon ti en wa nbe last lojo monday mo pe mi pe ki lo fe fi gbagbo re bere enikan ni igbagbo mi o to nkan na ni igbagbo re o nilo ko tobi je nso bi igbagbo ta nilo se gbodo ri ninu we mark chapter 11 verse 24 mo fe so bi ru igbagbo re gbodo se ri je nkuku sare bere lati 22 ko le ni igbagbo oni jesus si da won si wi fun won pe eni igbagbo si olorun gbogbo eyin te ngbo mi ni igbagbo po mo re o le aye o le pa ni igbagbo si olorun o bi mo ni igbagbo si olorun ko pada rise eyin wo le ni igbagbo si olorun pe ko to di ale wa pada ri owo igbagbo la fi so gbogbo oni lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o si bo sinu okun ti o ba se iye meji ni okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be inje je mo wahala ti mo ni pelu eyan omo Olorun bi mo se fowo gbale yi e mo gbadua sugbon igbagbo elomi o ni gbagbo kan bi se gbagbo Oluwa wo mi san ko gbagbo kankan ikan fenu re ni elomi o gbagbo ko le dolowo ikan fenu gba na ni o ni eni igbagbo si Olorun o wa so ni verse 24 nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadua in to ba toro o toro nkan laaro yi o ni e gbagbo pe e ti ri won gbana yo si ri be fun yin e gbagbo pe e ti ri won gbana yo ri be fun yin an teyan ba gbagbo yo mo se bi eni to gbagbo ninu we Hebrew 11 verse 1 o ni igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti jijeri ohun ti a ko ri enikan ni ko ye mi in ti won pe ni igbagbo ni si so testimony ti o ti sele bi eni po ti sele ja se nkan kan laaro yi o se kigbe mo gbagbo pe ara mi ti ya mo gbagbo pe mo ti ri owo loni mo gbagbo pe alaje mi a wa se ngugu yo lenu in ti won pe ni igbagbo oro ni in to so positively si rare in to so jade pelu igbagbo sister oni oloni na lo pade oko to fe fe oni lo pade iwosan oni lori owo do ba ti ni igbagbo e ki gbe mo ni igbagbo oluwa ran igbagbo mi lowo e won ti ya iso dale omi jesu ngbon mi
1: e wa so gbogbo eyan ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijokonfo la mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo bi kibi ti e ba ti nbo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alpha line nursery and primary school alpha line nursery and primary school ni egbede ni ijo olorun ojiji kale si after ile pofowo bi along itele road adara fun wa o ami o
2: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun wa pe e fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e ma ri comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te nbo lati oko afo Jam Michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun oni moto pe fe bole ni olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogon lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri God bless you.
3: Praise the Lord. Oruko mi ni Sarah Okunade mo wa lati Ọ̀sun. Mo fẹ́
0: níbo lẹ ti wá?
3: Ọ̀sun.
0: Ọ̀sun náà.
3: Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó wù mí sàn. Mo ní mi sáré yìí 2009. Látìgbà tí mo ti.
0: Ní 2009.
3: Látìgbà tí mo ti ní miscarriage yẹn. After 3 to 4 months later, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wá rí ẹ̀jẹ̀ lára mi. Ọ̀rọ̀ mi wá dàbí ọ̀rọ̀ obìnrin oníṣúẹ̀jà ní Bíbélì.
0: 2009 to this time is how many years? Almost 12 years.
3: So kini o máa ń tà tó bá wá tó time tí màá fi rí period mi á dàbí ìgbà tán bá ṣí ẹ̀rọ á máa dàgbọ́n tó jẹ́ pé mi nílé jókòó mi nílé sùn mi sùn sórí bẹ́ẹ̀dì.
0: Nítorí ẹ̀jẹ̀ iná.
3: Ó máa ń dàgbọ́n gidi.
0: Mo ti rí lára yín ẹ wo ohun tí ẹ ń sọ wọ́n kù.
3: So mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tó sọra mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tó.
0: Ẹ sọra tẹ́lẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ so.
0: Àdúgbòwẹ̀ lórí. Àìsàn tí ó jẹ ọ máa rù àìsàn tí ó máa jẹ ọ yòrò nínú ẹ̀yin méjèèjì tẹ jọ jókòó yẹn kò ní sí ọ. Ṣé ń gbọ́ ohun tí màmá yìí sọ.
3: So ó dé sí ètò jẹ́ pé mo wá ń lo pad mo ń lo pad.
0: Ẹ ń lo pad kìí ṣe.
3: Kọ́kọ́ máa ń lo pad so wá dé sí ètò jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mo ní ọjà tí mo ń ta gbogbo ẹ lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ tí wàá mú àwọn aṣọ mi àwọn èrò tí mo ní tó bá dó stage yẹn màá yà wọ́n màá máa lò ó so tó bá ń kọjá lọ màá ṣáà máa wo ara mi bá yá aṣọ yẹn yọ àbí kò yọ.
0: Kẹ́ ẹ lè mọ tójú oníṣun ẹ̀jẹ̀ rí. Ọdún mélòó lẹ pé.
3: 12 years.
0: 12! Obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀ ayé tiwa rè.
3: Gbogbo aṣọ tí mo ní pátá àti skẹ́ẹ̀tì o àti ro gbogbo ẹ ni mo yá tí mo fi ṣe period torí.
0: Ẹ máa ń yá.
3: Mo máa ń yá ni tí máa ti yá màá fòdù ẹ̀. So tó bá yẹ pé ọjọ́ Sunday tí mo fẹ́ lọ sí church mo máa dì wọ́n ni mo máa tu àwọn aṣọ yẹn bó a ṣe á ga tó torí tí bá jókòó in the next kò ní tó 30 minutes gbogbo ìdí mi á ti rẹ so mi kí n máa ń wà comforting.
0: Má bínú mo fẹ́ bèrè nǹkan ọkọ yín kọ́.
3: Wọ́n wà wọ́n mọ̀.
0: Tẹ̀ bá fẹ́ lájọṣepọ̀.
3: Ẹ kò dá wa dúró bó torí àwọn ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ pé wọn ò fi bú mi rí wọn ò fi bú mi rí rárá torí wọ́n mọ̀ pé kò ṣẹlẹ̀ sí mi rí. So tí bá ti ó wá tó stage tó jẹ́ pé mi ìwà láṣọ àti ìwọ̀ mọ́ mi láṣọ kankan mọ́.
0: Ẹni sùn ẹ ṣá ìyàwó yín ò ṣe menstruation o kí ní lẹ́yìn lọ yànlẹ̀ wọ́n lọ́kọ̀ mi ti mọ̀ o ni mo fi ń sọ bẹ́yìn sísà kékèké yìí mọ́ gbẹ̀gùn eléegun o ọkọ rẹ nìkan ló lè mọrú situation yìí kì í ṣe bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé wọn ni àwọn náà kàn pàdé ẹ̀ lọ́nà ni n tí wọ́n ń pè ní ìgbéyàwó ọjà òkùnkùn ni ìjì mẹ́tàlá ló sì ń bẹnu ẹ̀ ìjì mélòó mo pè ọjọ́ ń bọ̀ tá a wá aṣọ lọ bẹ̀.
3: So to call the show the shorter mo mọ nǹkan tí mo pass through so o wa di mo ma ngbo program yin tele so wa to stage for our gbomo last year oko mi wa tori won wa ni site won wa gbe radio kan wa won ni ki te ma fi gbo program lara ro mi wa mo station ti mo le tun yin si o ko dojo kan mo wa tun si station la ro mo wa gbo mo lo ti e da mo ma ma gbo station so wa igba ta wa bo sinu odun yin e wa so pe Jesus okan mi ko pick pe mo ma lo bo mo ni gbagbo yin ninu okan mi pe tin ba ti wa si Jesus ti yin
0: ha tin ba do no Jesus tin ba de Jesus ti nice se gbo nti ya yen so o ni mo ni gbagbo yin ninu okan mi o ti yo nti mo fe mu jade so o ni gbagbo laaro pe ta ba de Abesan stadium nkan kan fowo kan o eh o ni mo fi so iwo lo ko 90% ise iyanu temi oju kemi okan solo the same thing to ba de only communion service lola o didin ti won pe ni iyagasi bole lara re e lo mura Abesan stadium ni ago mejo abo ni agbara olohun ni gbogbo awon sona church one ti gbohun agbara ni emi ni ijebu ode ni ibi mejeji awon be yen na atun ti bere nbe ni aro la lati wo rode ewo moto gbagi elefe so wema elefe so kale ni wema ebere church olohun ojiji bi garage lagbara olohun ta lu laisan yo wa bi wo si ni eje ya yo pa yo we ki ma fi se lo
3: so ojo yen oro kan wa jade ninu mi pe until you meet your prophet then your problem will be solved so mo no so pe bi mo se lo mi o ri dade ode kule ri o bo bi mo se lo ti made Jesus city me mi ni pada lo mo pelu isu eje yi pe all pin only isu eje yi o to ba fowo ko eti aso Jesus bo won we so bi pa se dede lojo e awan gbadura e wa ni obirin kan je olohun so pe obirin kan wa ni arin bi bayi pe problem to ni pe ara e lo ti ni problem yen ti wa so mo sa jade lojo en but to the glory of God that day mo ko bi won se gbadura mo gba tori kini ti mo fi sara
0: o je kin
3: pick lojo en so mo sa gbadura mo ni gbagbo pe olohun ti wo mi san mo wa jele ba se jele the same thing on the third day the fourth day o wa di gba ti mo ma gbe oja mi tori mo ma kiri mo wa gbe oja mi lo mo se npo e bi mo se mura ton pick it through okan yen ko so mi pe so mo pe o ti wo san ni mo ko ka oran mi ka kun so wa jo ojo kan mo mi wa so mi pe hey mommy e ti fe lo pad se ti e mo pe ti wo san ni mo wa wo atojo yen mi wa lo mo titi to ni yi bi mo se ba yin soro yi
0: eh lo pad titi daro yi bi mo se nsoro yi ko lo pad mo o ko lo pad mo o e je ma lo eyin wo le ni gbagbo so ori gbagbo taro yi ki se gba enikan tin ba ile rowo ma do re no koko mu nkankan jade na nipa igbagbo ni ebeli ru ebo to san ju ti keni lo pe baba tin ba ile da 1000 tin ba ile da 5000 tin ba ile da ja mewa mi ma tun rowo ko to dale to ba ni eyin te ba ni gbagbo yen kan mu nkankan lati 1000 2000 kan se nkankan to yato account number church mo fe fun o gbogbo eyin omo Olorun iwo na se nkankan ru ebo igbagbo lai ti rowo ru ebo igbagbo ko wa wu opo yin le send the testimonies ori line mi eje ma lo si Abesan stadium eni kan ni se ni wa sori Facebook mo le wa sori YouTube nikan mi ni wa sori Facebook to ba ti gbera lati iyana paja e kan le n lo si Abesan stadium ngba to won o fi be han o popular very popular ni ago mejo abo laaro yi gbogbo awon ti won le ru bo igbagbo ebo igbagbo ida mewa igbagbo e lo account number 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade enikan ni wole ese bibeli wo la fe ka ati ka iwe Isaiah 37 la mu la ro titi wo 42 Isaiah 37 titi wo 42 eyin omo olodun ti won bi loni ekunle ki so tele bayi loluwa wi mo so tase tase idunu ko mo subu lu ayo fun yin odun yo ni je odun asemo fun yin e wa mo lo kesi happy happy birthday long life and prosperity be ni gbogbo eyin te mark wedding anniversary idunu ko mo subu lu ayo ile yin oni baje nigba kokan ire ire loju owo mo ri gbogbo eyin omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in. Ire atanu ko bayin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: aye lenu ori alagbara ni oba awon oba ni to ba igbagbo o di na ko leri loruko jesu wa de leri e je lo yin baba tin be leyin mi olorun tin ba mi ise tawe yan so pe ogbon wo ni mo dasi leyin olorun olorun nikan loku wa teri re ba so pe ka bi o si olulana tin lana feda wa lana femi na lo mi idamu mi o to ki je ro na bayo ogun amu waye mi ti mo so ba mi gba pada ki le lenu oro ki ya mi tan ki mo toro je na ki raje jeun temi na serere tagbo mi ni bejija ko lo mi deri jesu oluwa wa ya kule se mejeji kule se bayan dowo re dele e tagun ba ti dun wa kan ke mimo mimo ni mo so lo lawon mo wo bangeli se ke niyan e lo ka iwe Isaiah
1: yes sir
0: Isaiah mo ni o ka lo ka ori ese ori kefa ko mu lati se kini lo o ba bangeli se ise ade ori so ba tun wa araye e tun lo ka iwe ifiwon iwe ifiwon ye lo ka ori kerin ye ko wa lo wo ese kejo ohun ti emi mo so nibe wa ni pa bangeli n wo le ni tan se mi mo so lo o ya ja lo se o ya o mo so lo lawon ogun ayan fe o mo gbadua
1: yes sir
0: ogun amu waye ko ni so mo ala ogowo oni dogunmo wa lowo ayakata maria kesoda
1: mi mimo
0: ah ah gbogbo nti so ologodi ologogoro
1: ayorayo
0: gbogbo nti so ologodi ologo
1: ba awon ba
0: gbogbo ti aye ngba lowo ologo ti aye fi ngba bi ologo to ologo fi deni igbagbe ko na meye kata baga leni emi mimo o ya segun fun wa segun fun wa segun fun wa segun fun wa ogun ma sha ogun ma sha ogun ma so iyanu ma sele ide ma ja a ma run abayo in the name of Jesus. Hey, oni emi ologore o oluwa gogo mi fun mi emi ologore o oluwa gogo mi fun mi awon kan ti se ka won ti gogo mi fomo won awon kan ti se ka won ti gogo mi fara won emi ologore o oluwa gogo mi fun mi awon orin ti awon eyan ko yi
1: yes sir
0: mo wa ninu isoji kan
1: yes sir
0: pelekun le nikan fin ko ni yen o wo ara re pe ko ye ki aye o ko ri bi eleyi
1: ah baba
0: egbo
1: yes sir
0: ninu iwe awon ba kini
1: yes sir
0: ori aketa
1: ori aketa
0: won so nipo obirin onina bi kan won ni nigba to wo omo ti won gbe si lowo
1: yes sir
0: o ri pe oku omo ni o ti kokko gba kamu
1: yes sir
0: sugbon ori nigba ti mo wo fi oni mo ri wi pe eleyi ki se temi gbo mi ayan fe
1: yes sir
0: so ti wo oro aye re fi aya ka bari aka da ka ya
1: yes sir
0: so ti wo oro ise re yen fi ori ka na bori aka sa da so ti wo oro igbeyawo eyen fi ah se bo se ya ko lo lo lo yen o ti so ogo igbeyawo yen nu gbogbo wa loju tu mo enikan lojo kan
1: yes sir
0: e ku to sun o ti so ogo ise unu malaika ya ba koria inana kaba ogo ni sonu mo wa lo
1: me
0: e wo
1: yes sir
0: gbogbo yen ki mo ba gbagbe
1: yes sir
0: gbogbo ojo friday
1: gbogbo ojo friday
0: ah ki solu wo la ma lo laaro mo ni budu agbara o
1: o da sir
0: o ago meje laaro
1: ago meje lo
0: a ti kokko lo gbadua
1: yes sir
0: ibo lati ma lo gbadua yen
1: yes sir
0: grace up
1: grace up
0: ni oludare garden
1: yes sir
0: to wa legbe open university
1: yes sir
0: ni songo eleye le road
1: songo eleye le
0: eyin tafu arena lo wa
1: yes sir
0: so gbogbo won to wa ni songo to wa ni eleye le gbogbo awon ara apete awon ero awoto gbogbo eyin ologun eru eyin ta wa ni bodija
1: yes sir
0: ati gbogbo agbegbe re gbogbo eyin ta wa laarin igboro ibadan
1: yes sir
0: ago meje laaro
1: ago meje laaro
0: lati kokko jo lo pade
1: yes sir
0: ah ni oludare garden legbe open university ni songo eleye le road iyan leyin tafu arena
1: yes sir
0: a gbadu an be ari ago meje si mewa ni
1: meje si mewa
0: to bo wa di ago meje la la se wa wa ni oluwo to wa lona to gete gbeda
1: iyan
0: ni atamata
1: yes sir
0: oluwa ni ka lo sise lori destiny recovery dida ogo pada baba mama o
1: yes sir
0: awon eyan kan ma n pera won ni ologo ibere re o tani je ologo kini ologo fun ra re e je ki so fun awon eyan kan
1: o da sir
0: to ba de bi wa so pe won ni ologo lo
1: beni
0: to ba do won ni so pe ologo lo
1: beni o
0: mo wa bere ibere yi mama
1: yes sir kini bere
0: daddy e wo bi sir
1: yes sir
0: kina n pe ni ogo kina si pe ni ologo mummy ati daddy
1: yes sir
0: je ki yan na fun
1: o da sir
0: so ologo lo to se won gbo ogo re ha kina n pe logo
1: yes sir
0: o ni iyamu ye adamu eniyan ti olorun fun ti aye fi wari fun
1: bi eseledumare
0: iyi
1: yes sir
0: amuye
1: iyi amuye
0: adamu eniyan
1: adamu eniyan
0: ti aye fi wari fun o te eyan ni
1: yes sir
0: to fi ju egbe re lo ti won fi teri ba fun
1: bi eseledumare
0: o te eyan ni
1: beni sir
0: ti aye fi wari fun
1: beni
0: o don pe ni ogo
1: yes sir
0: eni to ni kan to fi ju egbe

0: kata boria kata dania to wa so no ma wa lowo ti won gbe lo ma wa lowo ta pada ni ma ogun na pe oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada oluwa da pada in the name of Jesus ta ba so ogun
1: be ni sir.
0: Who tell you fin dari egbegberun eyan?
1: Yes,
0: je ki salaye fun. Eri ti op awon omo ma nsare.
1: Be ni sir.
0: Omo kan wa mere sajo. To je wi pe ere to ba nsare bayi.
1: Yes sir.
0: Oni o gba ife, oni gbogbo araye patewo fun. Oni won ponle.
1: Be ni.
0: Ogo re ni ere to nsan yen.
1: Yes sir.
0: O laraye fin ponle. O se se ko ma mo lulu.
1: Be ni sir.
0: To ba da ni awon onilu.
1: Yo
0: lo woran ni. Ogo e ba ni lu lo. Tiro omo yen wa ba wa ni soro.
1: Be ni sir.
0: Ti ese re ba lo baje lojiji. Aye gbogbo e lowo. Yakubari akaba. Ta ba ri eyan to mo lulu.
1: Be ni sir.
0: Hey, ti gbogbo eyan pon pon pon. Aye gba kan wa ni gijegede ni.
1: Yes sir.
0: Leyin barista, leyin kini kan. Ori lo ma poru. Orun lo ma pori. Gaga gaga gaga. Gbogbo eyan o ma pari we. Ogun e niyan.
1: Yes sir.
0: Ngba saye fe ba ti eje. Mo je kegbe bere si dun.
1: Mo
0: se npa ologo fi.
1: Happy si leju mare.
0: Mo gbadura. Se wa sha mi.
1: Yes sir.
0: Ohun ti wa temi ni bi ogo. Aye o ni baje mo lo. To ba nsoro ogo to le lo ni won gbogbo ni won gbogbo mi ko si keke ko ni lari kan lati bere aye rada dani bakini awa ni won gbogbo mo nbo wa soro lori esi lola o mo ton pe logo o mo ogo ti won gba o mo ogo ti saare o mo gbogbo saare ogo mo saare ki se gbogbo ku ogo kan saare nigba mi si ni ogo ma sonu patapata be mo so fun sari o ti won pe ni ogo ni ede eberu won pe ni kabodi
1: kabodi
0: be ni kabodi ti ba kini to iyen pe iwon nla won ni iwon ti to bi
1: yes sir
0: nkan te yan ni to fi to bi je be lo ni ede greek won pe ni doxa ede ni e won pe ni splendor magnificence ati ona to ba ni kini wa magnificent iyen ni pe oko ni e now ninu we rome
1: beni sir
0: ori eketa won pe ni glory of god so won ma pe ni second glory ko bare akaba saka ogo ti wa temi fin je yi aye oni gba lowo ti n ba fe so fo
1: ije
0: mo pe ogo e mo ma yan na e lo so ma follow mi lo bi mo se n ba lo then lo follow mi lori facebook ati tiktok ati youtube to ro se se ki jo be ma ti raye yan na e dada lo sori ajilore atamata se prayer life ajilore atamata se prayer life lo follow me by lori youtube bye
1: yes sir
0: ma so lori e lori youtube
1: gan
0: o ma ni agba lo subscribe ofe ni subscribe bye ko follow me
1: ofe ni
0: to ba so nipa ogo be ni mo so fe se ri ogo yi ipin meta ni won pin si
1: ipin meta ni
0: won pe kan ni celestial glory o ni ogo te eyan mu lati orun orun lo gbagba
1: yes sir yes sir
0: be mo so fun
1: celestial
0: glory
1: yes sir
0: abi man ni ki se pe andele aye discover
1: yes sir
0: eyan ma gbe waye pelu sori ogo to pe ni celestial glory yen to ba ti gbe waye o ni awon eyan ma nri awon amoye awon to loye awon to nimo awon ti olorun fun ni asi bi awon woli mo ma so ma to ba dodo woli
1: iwo
0: ko lo so to ba woli yato si pastor mo ti eyin te follow mo so fun yin mo de so fun pe o yato si apostle o yato si teacher o yato si evangelist woli lo ni asi lowo
1: yes sir
0: bogun ba de ni eyan wa woli ka woli lo ma je ko mo bi toro aye ku si bi ogo ba sonu pastor kan lo ma recover woli lo ma recover woli lo ni awon asi yen e je ki so kini kan fun o nipa woli ibi ti ajo re de to ku si bi yo ba to tesi waju asi yen woli la fe fun bi ni ajo o ba sare si owo woli lo wa iwe mo si ori kata ese ikeje o ni tori oluwa olorun ki yo se nkankan sugbon yo fi oyin kokoro re na awon woli iranse sori amoye logbogo wa lebe to gbe daru ki lo fa nigba to fe ma rin ajo ogo ko ni woli lo to lo ngbo wa sun emi ma so kini kan fun awon eniyan ma bibeli lo je ko clear awon eyan opolopo pastor lo ntele ko tele woli be je so asiri kan fun to ba gbegbe se woli lo nilo to ba fe sin olorun pastor lo nilo mo ma so opolopo eniyan eni ba to woli lo isoro lo ni isoro ni gbe eyan wa woli ona ba yo lo nje ke eyan wa woli be ni sir ko woli o raye ko joko ti o mo ma so opolopo oni lo pastor
1: ni
0: se ti pastor to ololuso agutan ololoni waasu olo ma fi oro bo e seri mo ma so popolopo iwo to ba ti gboro si pastor elenu o gboro so olohun lenu ni to ro ololuso agutan re e be won si ni aja to ba fe sonu ki se kini o ki gbo pere olode that's why I respect pastors
1: emi
0: pastor church e ri pe tun ba so lo I give compliment back to the pastor e tori awon ni olohun pe ololuso agutan amo to ba doju e tan bi soro ba gori ara to ba le ti oye emo to mo bi to fe ya si you must go back to woli idi re o
1: yes sir
0: nitori pe woli ni olorun ma lo lati se idari fun o
1: iwe
0: ro mo

0: kejo ese ikerinla o nitori iye awon ti ati pase mi mo se amona ta to so na o ni awon ni se omo olorun to ba soro ogun amuwaye a o ta bi eyan mo ni ati kin ba se atileyin olorun se mo so fin pe anglican background mi
1: yes sir
0: o ri ofe ti mo ri gba ni baba je awon baba baba to so pe omo yi so vision ni wo le si gbogbo agbaye ma ni tori gba ti am so vision gba yen
1: yes sir
0: awon eyan wo wi pe an so isoku so ni e lo mi de so pe mere ni wa mo mo pe ogo amuwaye akanse ni tun to ma sele ta ma so gba yen ha opolopo gba pade baba jibolu gba la so opolopo ore ofe gba pade baba mi apostle timothy oluwole obadare ni 1977 to ni awon ni mo ni re mo mo si gbere ko mo lomo opolopo ore ofe ati gba pade baba mi bilewu mi osofa to to ole mi lori ni 80s e ma gbo sa opolopo awon agbagba iranse ti mo ni en kata pelu lara won ni baba paul ma fori ka wa
1: sheri
0: sa awon kan wa mo ni ni won ta baba e pade won ati ri ogo re ngba ta wa kekere ta wa se sele kekere ngba omo kekere ni wa to ba fe so mo loruko
1: ma
0: ni ko lo pe woli ni iwa to ba ti joko won wa gbe fun mi ma gbo mi I was in secondary school ha wa gbadura won ko emi mi mo so kale wa gbadura fu wa ko fogo orun wa ye ma gbo se mi emi mi mo so kale fi ogo orun wa ye rai tan se yi mo le mi ma si wa to ba ko ni fa to gbadura
1: be ni sir
0: ha wa ko orin wonu church ha ma gbe omo ye dani gbogbo nti awon omo ti mo gbe ngbe ti mo so pe won ma da laye no da leni the records are there to see be ni mo so fun
1: yi
0: ha ba gbe omo ni opolopo ilu 33 lele ni won ni je yokan be mo so fun yin sir oh my god awon ta gbe ngba yen ta so loruko omo ta so pe bayi ni re ma ri imi wa ohun to gbe waye buru ha so fun awon iya won pe bayi loluwa ni kan so o nkan bayi ni ke lo se laye ko so mo olori buruku let me tell you the truth oruko mi ni woli ajilore atamatati ko so mo alarun ko so mo to so pe ko wa sise laye ogun kan le ti ma tele won bo ni rin ajo o lo fi je pe ogo wa to je pe awon ologo ti ri ogo re nigbati rebeka oloyun Isaac wa gbadura bi beni so ninu we genesis chapter 25
1: yes sir
0: now nigbati wa loyun won wa oyun wa nja gidugudugudu ninu e my god won lo lo bere si oro awon woli ni
1: yes sir
0: woli lo so fun pe won bi orilede meji lo wa ninu re o to ba kan lati verse 22 iyan ninu we genesis 25
1: yes sir
0: o wa so ni o ha o ni kan ma lagbara jo ekeji ele to wa je egbon ni yo si aburo be ni ati ni oyun na ti so kadara so ogun amuwaye won ti lati ni oyun mommy ise woli ni yen jesus papa ati ni oyun na won woli ti so nipa re Isaiah ori akeson
1: yes sir
0: won be si so ogo ti jesus n gbe bo won tori abi omo kan fun wa ha fi omo kunrin kan fun ijoba yo si wa ni ejika re ha o si ma pe oruko re ni iyanu oludamaran olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia leni se won pe jesus lo lo abi won pe ogo ni ogo to mu wa be na ni iwo na ikan kan wa to mu tele lati orun waye sori to mu tele eyen o ni won pe ni celestial glory ogo torun na npe be se ri ogo yen lo ma n ba atako pade to ba ri pe nkan daru fun e je ko lo wa ni nipa celestial glory re ogo amutorun wa
1: ogo
0: na ye ma n gboguti o na won aje ma n gboguti o na won alagba ologun ma n gboguti o na won eyan ma n tori ebinu eniyan o na ma n tori edani ajo eniyan ru o na ma n tori efe so ni deru ah elomi o de kia ko sumo woli ti olorun fun ni ijele emi de ma n so wi pe to ba dodo woli ah iwo ko lo so n to n se o emi mo lo ma gba nu woli ko ma so
1: Yes,
0: ati wa ran mi si o gbogbo iwo to ngbo mi gbogbo eyan lo se yi o tun wa ni ka sise le lori gbigba ogo pada
1: ida
0: pada ogo glory recovery
1: yes sir
0: e ma je kin gbagbe ma continue lola kini kan ton pe ni terrestrial glory
1: okay sir
0: ikan wa ton wa pe ni tele se ta ko yen is tere
1: t
0: e r e terrestrial glory e keta no pe ni tele
1: t
0: e l e glory ma gbagbe pe mo so fe pe ni ede beru
1: yes sir
0: kabodi ni won pe glory o mo de so fe pe ni ede awon ara greek
1: dosa
0: ni won ma n pe glory
1: yes sir
0: e wa gbo mi gbogbo eniyan
1: yes sir
0: ha oluwa ni ka lo gba awon ogo pada awon taye ti gbogbo lowo awon o n sise tele won ti gbogbo ise igbeyawo enlu tele won ti gbogbo igbeyawo e won ya igo irin ajo won ti gbogbo e danu o wa fe dide bi ologo o fe so iwo na fe form bi ologo iwo na fe jeun bi ologo iwo na fe woso bi ologo iwo na fe rin bi ologo ah iwo na fe dola ni awon ologo
1: yes sir
0: mura o gbogbo iwo ti o ba n gbo mi ojo tuesday abekuta lati jo fe recover ogo
1: yes sir
0: afẹ́ recover ogo ni afẹ́ recover back glory ibi ta ti ma jo pade fa kan se adura to leyin
1: yes sir
0: oluwa ni kin lo se se kan mo ti se sile
1: o da sir
0: ororo ti a so yi
1: beni sir
0: afi ti o ba kan waju ori e lokun aran mi ni pe ki kan fi kan waju ori re ogan ki si arin ori o iwaju ori re ni ma fi kan ta ba ri awon agbara kan awon majemu kan to ti ta ogo re lofa mo ma ta ogo lofa ani mo ma so si waju si ha tin ba ti fi kan iwo funra re lo so eri fun
1: yes sir
0: e wa gbo bo se lo
1: sir
0: li shall be all
1: li shall be all
0: li shall be all e to wa ni lafen wa li shall be all
1: yes sir
0: to wa legbe ile eja
1: yes
0: ma e ni bi aye oke gbe ki yen na ni li shall be all to wa lori main road yen na ni ni bi tan tin wo ko olodun da opo aye to ro e ibe gangan ni pete si white to wa legbe ile eja
1: yes
0: ma go ke sibe a go bi mejo ni ko ti de o ma ni agbara ju ojo tu the same I can show Roro yi mo tun gbe bo
1: kabiyesi o
0: e lo mura gbogbo eyin te wa lagbegbe Ikorodu
1: yes sir
0: e lo mura gbogbo eyin te wa ni mo we bafo gbogbo eyin te wa lere ogere te wa logijo sagamu le nbo sagamu le nbo london sabo bridge ni sabo bridge ni ojo wednesday ni yen ago mejo ni ke tide oluwa so wi pe ororo akanse yi ki kan fi kan lori ene kan ni se bi goya eleyi se goya se bi olive oil ni o kojo olive oil ni kan oh my god so mo pe awon ororo kan wa ikan wa tan pe ni lisid oil o mo pe calitol oil wa o mo pe coconut oil wa o mo pe pancane oil wa ha kan se ise leleyi won kan ni ke fi kan waju ori re ni ha a fe ri ko bo ogo pare
1: ni o
0: ba ko logo fe logo iwo na ri pe o ti wo aye re o ri pe ko lo bo se ko lo o ti wo ise re o ri pe won ti gba kankan lo nbe o ti wo igbe yawo re o ri pe owo kan ti ba o wa fe pe ogo yen
1: yes sir
0: ha lo mura ojo won ise yin
1: yes sir
0: aaro lo ma tetede ibo lo nbo ijokun community hall ni o ni ojo wednesday yin e lagbogbo to la yato under sabo bridge ni
1: mo
0: gbagbe pe tuesday oni ti abe okuta o to bo wa di ojo thursday mo ma ke si gbogbo awon eyan ibi ti won nbo ijebu ode ni o
1: ijebu
0: ode ni ago mejo ni
1: yes sir
0: aaro
1: aaro
0: ki sago meje la oso o ago mejo la aaro ni o gbogbo en to ba te fe ri mi woli
1: yes sir
0: won tetede ah won le kin fi oro yen si waju ori
1: yes sir
0: ibi to ti ma waye se gbogbo en te wa nijebu igbo gbogbo en te wa nijebu ososa gbogbo en te wa nijebu ode gbogbo en te wa nijebu imushi en te wa nijebu ife gbogbo eyin te wa ni gbogbo ago iwoya ta gbogbo e ibi to nbo new market area nijebu ode ni o eyin te ngbo mi nibo le ti ngbo mi e ngbo mi laja gbogbo en te ngbo mi ni Lekki e lo mura gbogbo en te ngbo mi lepe ibi te nbo ijebu ode ni new market area ni tan pe ni arcade all arcade all akito mi de all to wa nibe eyan je oyigbo yen
1: iyen
0: ni jebu ode ojo thursday ni ago mejo laaro ni ba mi kede fawo eyan to wa lagbegbe jebu ri pe oro yen kan ori won
1: bo
0: se npe ma ba mi kede fawo eyan to ba wa di ojo friday on the third yi ni o friday on the third e lo mura oni beji ni ni bada
1: oni
0: beji ni e gbo mi sir gbogbo eyin te wa lona sango eyin te wa lona eleyele gbogbo eyin te wa ni apete en te wa ni awoto gbogbo en te wa ni ologun eru gbogbo en te wa ni bodija ni gbogbo mokola ta gbegbe e lo dedugbe gbogbo yin patapata ni gboro ibi te nbo ni grace up oludare garden eni egbe open university ni songo eleyele road ni o eyin ta fo arena lo wa ibe ni ma wa ago meje la aro ni
1: to
0: fi ma di ago mewa a ma gbodua my god ma wa na ita we yan a gbodo gbo ogo yen pada ogo yen gbodo form a de gbodo ledi e lo mura
1: se mura o
0: gbogbo en te wa ni gboro osongo eleyele road be mo leyin ta fu arena eni oludare garden ibe la tamata se ti ma gbodua aro friday eleyin ni o ago meje si mewa la aro ni ani agbara ju sa je n ta oro yen le lo je n fi kan waju ori e ko wa wo n to ma sele wa mo pe woli si wa lo tora ye nbi ise to wa di ago meje la oluwo lo nbo lona to gbe ago meje la niyan o ma ni agbara
1: agbara
0: olodun se nbe temi e be a ti wa se canceling mo so pe to ba do woli
1: won
0: ko lo so n to ba wa ki lo ba ru e loju ja pade lolu wa leri ojo friday yi ni amo ola sunday oluwo ni ma wa o ti mo ti fe attend sa we yin ma de pray pelu e o dodo ko leri awon eyan leri e ja gboro eri lenu won
2: ibi te ti wa atun tolorun atama ta se fun e so soke
3: oruko mi ni Solomon Abimbola mo wa lati agbegbe ojo ni igba ti mo kokko wa ni last week sunday ngba ta pari adura baba ni 10,000 naira pe to ba ni laarin wa mo wa so pe ma wa mi lowo yen lowo ngba ti mo
2: de ni owo yen lowo ni waju olorun ati
3: waju olorun ati mo wa pe enikan pe tori mo fe yawo eni ti ma ni ko ya mi lowo yen pe mo fe fi si second nkan pe ko ya mi ni owo so boya se ya mi lowo e ri pe o wa leni alati yen wole so mo si se
2: wa ya owo yen ni
3: yawo yen ni
2: okay
3: mo de san
2: so e wa 10,000 sele ma san ni fun se oluwa ni sunday
3: mi lara but mo sa san sugbon gba to di arin ose leni kan wa ba mi lo office ngba oro gugu ejo tan kini kan kini kan lo ba ko 200,000
2: o ko 200
3: sorry table
2: e gba mi bele emi o gbe emi o gbe ri eke ni waju olorun ateniyan eniyan ko 200,000
3: cash
2: e gba ru eri
3: mi gba en kan to mo believe pe ise owo mi pe am hard working pe kini kan o se wa ko 200,000 mo te ru ko ya bi 50,000 meji gba mo wa ka omo mi de wa ni ile iwe giga ni university
2: omo yi wa ni university
3: so mo wa mo se pe omo niyan pe mo ti ri lara owo e o
2: ele ti ri lara owo e te fe
3: so mo san then awon kan mi na ko wa mi lorun mo san lare
2: leyin gba te jade fun 10,000 yen mo kan wa ko yen fun 200 l'office
3: en kan na ti mo ba se bi consultancy ti o fun mi ni nkan kan bo na se so pe ohun wa mi kini kan kini kan eyan na to transfer 100,000
2: si yin
3: si mi
2: jesus
3: wa pe eleyin ki se pe
2: ki si be lasan emi awoli lo sise gba olorun atamata se se man se ni
3: o se ba se
2: loruko jesu iwo le rika
3: amen
2: ama le ri in the mighty name of jesus ha eyan yo fe o
3: yes sir
2: a fe so re kan to lagba le ni
3: yes sir
2: oluwa kini ka pe ni ore igbedide
3: ore
2: igbedide oluwa ni o fe fi bi awon eyan dide ni to de fe gbo ogo won pa je elomi ti sun le ogo re na ti sun ko seri mo ko de si yanu mo tipe tipe oluwa wa so pe emi a fe so e ase seed ni
3: yes sir
2: o fe fi bi ogo re ko ninu iwo awon ogo kan ti wa awon alagba ti gbe wonu iwo lo alagba a fe gbo ogo yen dide pada gbo eni tai tin ba ogo eja oluwa fe fi ore yira ogo pada a fe fi bayi ogo wa pada a fe fi gbe na fe fi ra ogo pada a fe fi gbo ogo pada oluwa ni gbo eni to ba ti se oluwa ni patapata kankan ma bere ko oluwa mo gbo ogo mi pada loruko jesus o ma gbo ogo re ase ti mo be mi ayan fe o gbo eyan yen patapata ki le ma se sa e lo ka jena si chapter 1
3: yes sir
2: leni ni o bi ko ka genesis chapter 1 leyin igba yen bi bi ko ka psalm 1 be ni psalm 1 leyin igba to ba ti ka tan bi ko ka isaiah 45
3: yes sir
2: ohun to ma ka niyan e wa kan ka sinu omi yen wa wa ma gbodua si bi pe oluwa tori mo ti so re yi ba ogo mi pada fun mi destiny recovery ni afi to mi yen o ba ka lara nigba to ba ti so re yen edidi e ni wi pe to ba ti lo mi yen leni bi pe o so re ri pe o so re santi omo re ogo gbodo so aka number wo lo fe lo
3: yes sir
2: call by UBA ni o
3: UBA
2: kon sile o 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 80 bon lekan si o UBA 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 80 UBA ni o
3: yes sir
2: oruko to ma ri be Christ artillery atamata se Christ artillery atamata bo number na aka number na lekan si UBA
3: 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 80
2: ogo ni ja o gbogbo iwo to ba ti so re yen o to ma wa ka leleyi ka sinu omi yen Genesis chapter 1 Psalm 1 ati Isaiah 45
3: yes sir
2: kasi loko mo re lo ko wa pe mi fun eri wa leri afani kilo je fe ko je raye ko so emi ha ni so emi wa ha ni so jobo
3: lo
2: in the name of Jesus je fe yan meni pere lo ro fe ko pe ki n so tele saye re igbese to ma gbe ati ona bayo ninu ni ajo ko ra anu gbabi lodo wo le ni number to wa pe si re 070 070 35 35 2 3 23 14 17 bole kan so 070 070 35 2 3 23 14 17 ani kan ni aso mi san ba san le mi a ma se lola ha ma gbagbe o
3: yes sir
2: eyin tafo arena
3: tafo arena
2: eyin tafo arena
3: yes sir
2: legbe open university ni songbe eleyele road leyin ni eyin tafo arena yen ni ki oludare garden ibe lati jo ma gbadura o lojo friday ni badun ago meje laaro ni wa leri to ba wa jesu loluwa
3: amen
2: jesu loluwa

aka ka korobojo finu gbosele ona ngbalaja wo lele omo baba lelerun mo de o e ka aro ogbon ologbon ni kin

0: mi ba kari banu bi eni ti o le sare akan mi le sare o ere sisa re doru ni omo baba lele mo ti gun wa sori eto lagelu na npe bi o ka ro o
1: re olokun la nse o wa lagba lugu o mi
2: osuba ki na jale irawo
0: agba lagba re ile ise lagelu ni lu ibada lagelu fm ibada lawa 96.7 fm oke togaja won oke kekeke lo agba lagba ni ki yen ka aro femi ogun yen mi re en ti gbogba ye npe ni ologunro omo baba leleru je mo dode toni o e ba mi se o ara waju e ba mi se iro eyin e ba mi se okunrin e ba mi se obirin e ba mi se oyunnu atase die wa ba mi na ja temi je buture temi ni mo wa laaro toni gbogbo aro ojo saturday saturday ba go mefa ba ti gbowo leri ara won a je wi pe eto ogbon ologbon o ti bere se si mo wi pe ni ogbon ologbon ni eje pe agba ni were e ri ka gbogbon mogbon ni fi pe ni lologbon ka gba mo kun mo ni fi pe eyan lo moran eyan ba so pe n to mo yi to afa mo ko mo gbagbe n to ti mo tele mo to ti dode toni o mo se ba lowo olu mo se ba lowo olufa mo se ba lo eyin agba menni logun ti nbe lotu fe e ji oju mi se omo ogun yemi ologunro mo to ti de ipete owo mo se ba pete ese mo se ba iba telese ti ohun te de gbogbo lota olojo oni mo ri ba o iba jaga lori ajaga iba jigi lori ajigi ibe yin agba agba ti nbe lotu fe oni lo ni je ni abe lowo saturday toni e je ko ju mi se e ji oju mi se o tori iba me joko en ti oba re ni juba fun oni baun emi ti se ba lo olohun mo se ba lowo eyin eyan mo se ba lo agba agba mo tun wa se ba lo omo kekeke tori pe leta ati ikole si oju leta ati kolo eyin te tun bo leyin wa mo se ba lowo yin o e je oju mi se laaro toni wa ba wa se o olohun wa ba wa se

fọkawi a ni sirin a ni lugbadi e ma ba mi sami a njo te bi opona olohun ni jarin lona asi asi mu asi ta ban asi pa asi nonde ha papa leyin elegun e se pele pele olohun ni jo ba wa e se pele o eyin ko yi won sun o won dana sun koda ntoku lara re ngba le mo ko to nkan firi firi ti e ba se nto da mo daada lo le mo po ni eyi ore to wa pe si moto o jajabo be ni mi helele ni pori hun ori hun o lo le sun ngba to di pe le mo okiki kan de ba mo ni igbo wi pe awon le ti ma wa da awon laamu won ti mu kan won ti pa kaluku wa re oju e okunrin na wa ori pe mechanic to n pe lo se moto ni ko le wi ko si je won mo pe nkan kan na lawon iyawo e na emo re ti oko ti ori o pe number lo ase baba jona le n bere irun gba ke le se ha kabiyesi olodumare phone ti n be lapo re to n ti ho phone lo ti jona iyawo na akoko la ago olopa bi le se mo o lo report awon wa oko ohun o lati igba bayi lo ti jade o nkan kan eyin gbe lo wa gbariwo pe won lenikan won mo dana so nbi kan o si jona bi toko re sa ti a mo gba ti bi to ona bi to mori le ngba ti nlo ngba ti o wo be nkan se jeje mo pe oko arabirin le n to jona ti an pe lo le obirin gbara dale o bere si ke o n dara oko ohun ni o ibi ise loyo won pe pe wa wo moto kan ni o eyin mechanic e ni sirin o

0: ma Olorun dakun ma fi so eso wa oro di tolopa agba ohun to won won ti ri nbi ka o gbogbo awon ara adugbo be won ko won a landlord adugbo won ko won won ba lo won ba bo mo ya obirin yin foro Olorun awon eyan to fi bo eh nti ose le oni sala isele kawe afo ka fo kawe won pari ejo en to mu lo obirin yin o damo bo te fe pe fo en to pe oko ohun kan pe won wo number re phone ti jona ha won sa pari e ogba kamu eyin obi e ni dopo osan gan o e ni fi rududu sopo lase lowo olodumare ibi se toko yin olo ti oni bo olohun ni je o le lo eyin no si ni lo lede kukuru ajo ngori ajo osu ngori osu bo se di pe eni o wa pe mechanic gbogbo igba to ba ti sun mechanic ni ri o okan re o bale mo bo diju ye mechanic ni ori bo diju ye mechanic ni ori alokan won o bale nto daru kan be ganu wi pe okan won o bale o se ko won lo so ooto egbe tiregbe egbe tiregbe se ko won lo so fun yawo e pe o leni na njo kini ana ti o n pe oko re ti sele fi sele se ko won jewo tori pe ohun o mo bo won se fe soro aye hun bo n ba ti diju yen mechanic lo n ri kene ko se
1: ni ta o le ro rara awon ti se ni ti pa ni ta o jo ma je ta o jo ma mu baba o da kun
0: eje won 091-230-708-675-091-23-70-86-75 eka aro
2: hello sir ba mi ologun ru
0: atakankan
2: oni baje mama se be ni saida ta okan na ni lati tagba kirun yen se ri okunrin yen o le se dada
0: ko se dada
2: iru igba ti a ko se dada rara iru igba ti won din fa oro yen iru ejo yen ni isin oju le tun pari e si ori pe we boye o le ni tori ko si eleri keji boya bi emo iyawo e ni ba mi pin nkan ti iyawo e kini ni iyawo e o ba wi se mo so bo se wa ri yen lede o ye ko wule ti yoju den bi okunrin e se ko ye kokunrin ti ma yoju si iyawo e gan ko ye ko se digba ti oko bo ti oko oku ba se wa n da laamu bo se wa ri na a lo bayawo na ni a lo tu so ko ju be lo iyawo sa ni pa ko n soko le lo mu lo okunrin arin fese si ni olohun ni je ara ni fese si
0: ami o ami
2: fese si bo ni je ti wa
0: ami papapa o ni ka je ka se aya ta lo wa nbe
3: ako oju ologun ro
0: iya beje elegun si iya mi ma wo le
3: jare to aga be ra sabi ke ba ti o da won ko yin o
0: e se won n
3: gbo gbo na se do ruru lo ipi to pa ni pala wore ko ni o tun lo bi gidi e lo bi o tun ka igba ti o ti o lo lata o dare to ni lale ko pe ile o ti eyin o ti su
0: awon
3: ko ruru ti je feji
0: ehun o ti ri koja
3: e mo so ti wa lenu Olorun je ka mo je ojo jo yin sabe yara wa igboro mi o lo je bo ruru lo okun mo ba o na ba wa duro ni awon eso le mechanic la won pe awon baba o ba fi wonle
0: mo ni eh mo pe binu ba ti ba won eyan won ti e fe gbo nkan kan mo
3: gege se mechanic ni kan o awon olowo gan gan pe mo fe jeru kan papa de ni kalu ko fi kogbon
0: e seun
3: kogbon radio owo amo pa yen o ba lo odo ko re mo mu lowo odo ko re papa mo ko lo re wi awon jo lo ni iwa la ni owo na gan wo si mo le ni si o ma gboran o je gboru lo
0: e seun
3: igbe ja mo gboran si wa lenu
0: ami ami ami ah gbogbo eyan lojo bi mu ki eme o e kaaro
2: le kan si alaji omo we aye la gbogbo gbogbo n to ba je mo si ale an wo wo ale so la
0: nse o
2: ti ka gbo mo ran iyawo eni
0: e
2: ma lo e bi gba wi pe oga olopo olopo kan bo se se ni tin je n lo tan ni ko ma bo wa iyawo n pa e ma lo
0: ti ọgbọ ẹ ṣeun
2: àwọn òǹjà òun yìí ọlọrun fún ọ ti wá ní wọn bá fún amọrin kákẹlẹ
0: ẹ ṣe
2: àwọn ayé ladógun láti nà látẹ.
0: Mo kí Tayelolú Ọláòṣẹ́bì kan A3 lọ́dàn ọkọ Fátìmá tó ọmọ rájí ayé yín ò ní ta o ìgbéyàwó yín kò ní túká láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo sì kí títí layọ̀ fún ṣọ́. aya Ogunyemi fun tojo bi iya loje iya alamala mu ki oju oni te o Kehinde Adenike omo Arulogun bi efi aya Adeyemi apapa lai lai Arulogun oju oni ti yo o na sojo bi o aye yin oni baje Idowo Opayemi aripa nla siku amala ana sojo bi adupe
4: anani ti alamu ode na
0: anani talamu ode na gbogbo awon lojo bi osu kefa patapata mu ki yin o ni ti wa lase lowo Olorun igbadu adun kan awa ta se todun yi la se temi lase lowo Olorun eyin ta ba ran ti ki ayi Kayode ayi new visa abi o na sojo ko ti sojo bi ti e Remi lekun ni abi Remi oju oni ti o e je wa ma lo photo ni gbogbo eyan lojo bi igbodun odun kan ni ba mi ti denu lekun Femi Ogunyemi re en ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti nbe leleru 08033703728 oni number temi te fi pe mi be ba ni oro kan tabeyin na ni aro kan tin je yin lokan e ma bo nle se ologuru ode aje junction la wa ko mu rara tabi ke pe mi si number mi bi mbala mo ki o Ayomide Lawson ati gbogbo awon eyan re gbogbo yin mo ki o oju oni ti wa Olusola Matthew aye re oni ta titi ajo mejo na la jare le Ayamukola ati Taye Lolu e jare le Femi Ogunyemi re le kan se ti gbogbo aye npe ni ologuru odi jo mejo o ipade wa bi adobi yin ba me ma bo with God
5: la gelu FM jagaba gbogbo retio ma

0: e tun ku ojumo o e ku ojumo e si ku ojumo mo ni gbogbo bi te tin lanfani lati mo fi ti gbe yawo oro e do ki royin o na la tun se be gbe kayin mo le lo ro to ni a si ni igbagbo bi pe bi ile ayo se mo ko wa wa ile ayo na ni osu wa o a ni rin na isi a ni rin ni ojo ti ebi oba pona la se olorun ba mi edumare amo sa o won ni akalamogbo enikan ki pa kalamogbo je enikan ki fi akalamogbo bori nitori idi eyi tori be na lo fi di awomoju gege bi agbado nugo fun adie o atemi ati yin ati di awomoju fun ota lo ro to ni o ati ni gbogbo ojo aye wa gbogbo abide mi nlo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe titi a ma se lojo ale kaabo sori edo ki royin
1: yi ka agba nla aye te tin go wa laaro ye atun ki yin kaabo sori edo ki royin nikan ni ti lagelu 96.7 fm aki toni le talejo aki awon ti won wa si ile odun na bi odun egun se nlo lowo bayi ni ilu ibadan ilu ibadan ontuba ontuse njotu tabi ti yoda la si gbo sile edakun olohun ni njari eyin ti e si wa lagbonje be un na eja se wi agbeje ka so mowo odun egun oye ka se ni popo sisi ko nkalu ko ma fi aka kengbe ko ma ileri eko ki gbogbo e ma se turin turin ko nkalu ko ma jo ka si ma yo ni njo alaye ti daye oro agba ore ini egun ma nlo abi ka pe npasan nigbati egun ati egun ba pade ara won taba tori ah atori won ah ngba wa ni primary school emi o le gun lati bi debe o ba na ba
0: yo wa le mo
1: ti wo olohun sugbon to ba ti di pe awon tin te lara bi yo ada yo gbogbo
0: eyin
1: o ti ku oni egun ti wa ni ayin o edakun eja se jeje bi gbogbo e se nlo lo ni sunle sunle ni lo bada baye le kan si akeyin kaabo sori edo ki royin nikan ni ti lagelu edo ki lagbede ende nle ka fe ti ayo gbo wa baba si je pe yin very last lori na e sa tan radio ki o ma ja la la la ke si lanfani lati gbo wa se wa ri bi ko lade special wa nanjo ogiri osa nagori ile feju toto e ka aro
0: oda awon iwe royin ile ti won jade wa sode bombo loro tun ni iwe royin the nation nbe lowo temi ni ayin Daily Post Nigerian Tribune ati ewo ni to nbe lowo nbe punch
1: nation na wa nbi e da pe nation lo fe fara o fara si ko si bi po ati Daily Post na
0: pe o ko ni jo orilede
1: be ni alagba alagba alagba
0: oda wa ja mo mu awon kini ohun leyo ko KJJ iwe royin the nation na ni won ti mu akoko ka lo ro tun ni o se gbagbe pe be tin gbo wa na le lanfani lati mo gbojo ayo wa ni gbogbo itakun ba ni dore gbogbo social media platform pelu lagilu 96.7 fm na le fi mo gbojo ayo wa o iwe royin the nation iroyin akoko ile tin be niwaju mi la ro tun ni nibe ni gomina ipinle oyo seyi makinde lo tin se apatenu jewo oro wi pe e gbo idi ere o ele ta fi kede isede ni awon ijoba bile mewa ototo alaye wo ni Makinde se ba ba darin gbogbo edo ki royin e mo gbala ye o
1: to eja tun mu lapa bi eleyi o fe farape gudugbe sugbon o sunmo edo ki daada tori nkan to kan ko wa wa ni oro ipinle Eko ni o ile to da wo ni ipinle Eko to si je pe awon eyan ne won jo lohun pe nbe eni to je gomina ni ipinle ti Eko sanwo olusowo e in lo ti wi pe ha ile ohun to je pe awon ti ko ni ki won ku nbe awon mo pe won tun pada be won di boni pe awon ti ku o afigba ti le pada wa wo olohun olodumare ko jo ko sanu wa ngba ta ba dare gbogbon edo ki royin a gbo won rin re
0: oda iwe royin Daily Post lo ko eleyi lori oro egbe oselu onika meji iyen Nigerian Democratic Congress NDC nibe oni eni ti se adari won Siriake Dixon omo fesi lede se mo ko yen afaranmo won ni ko ni dake o oseni ti o gesi ni kese tesin oni takiji won ni Siriake Dixon ina sala yoro wi kia ati ma won eyan ele ti o nbe ni di oro ohun ti won gbe lo si ile ejo ki lo wa so ki na fe gbe ni gbese baba darin gbogbo edo kiro yen mo gbalaye o
1: ka tun mu lapa abi bakan na won ni idire o ti peter obi ati kwankwanso ti won fi gbodo ma kaya soke pe ki lo wa fe sele bayi inu eto idibo abi lodun 2027 abi nkan kan eh bashar ahmad en lo salaye pe peter obi la fakan bale kwankwanso la fakan bale ko ni sewu be ni ko si ni bewu de o
0: iwe royin dele post ibakan na ni ahin won ni eni ti se agbenuso fun egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ni African Democratic Congress ADC won ni na lo mo ti soro lede lori idajo ile ejo eleyi to segimo egbe oselu NDC leyin ki lo so oni gbogbo awon egbe oselu alatako awon gbodo osira awon eleyo kan ka won se yo soju kan na ko le ba wo kikini le ba se ninu eto dibu gbogbo odun 2027 baba darin gbogbo edo kiro yen mo gbalaye o
1: oro to ni se pelu wi pe won sa n yo ko awon egbe oselu kuro lori ate pe eyo ko won ku o won la won fun ko sile nibo abi won mo bi tun won wa ne jega en lo ti soro bota ebe ara ebi aran ti jega won ni o salaye o si n ba tinubu soro pe ha tinubu oba si se bi oba sojo bo se se bo wa ni oba sojo se se gan ito balẹ laaro yi lori edo kiro yen ngba ta ba si daarin gbogbon e gbo bo se sele
0: eje ki mu eleyi ninu iwe royin the punch won ni lori oro imo kolu ni egbale baba yin lo eleyi ti an fun ni suna xenophobia awon orilede Nigeria eleyi ti won to bi 1000 niye 700 won ni ina ni amo ti tan si orilede South Africa pelu bi an ti ni gbedeke ojo ti an fun won igbe kan ku ni orilede baba won won ni kini ohun kan kun dede o
1: ka tun mu lapa bi lori e ka ti eto idibo ni odun ti 2027 eto idibo apapo nu o enikan to je ojine bi nwoye bi nkan se nlo si nlo ti salaye wipe tinubu ni sa gbogbo ona gbogbo ipa ati akoko ile itojo wipe ko ni lanfani lati dabi igba to ta luske lodun 2027 ko fe padanu eto idibo won ni gbogbo are tin sa nigba ta ba darin gbogbon edo kiro yin fun ti aro toni egbo o
0: oda ya kin tun se be kin tun mu omi ni ahin o nibi ti won ti nsala yoro iwe royin the nation na loko ijoba apapo na ni won tin fi oro lede wi pe gbogbo gbese yin na la won tin gbe o lati ri daju wi pe gbogbo awon eyan eleyi ti won fi ten wuwa bi ofan ten lu apo apo asun orilede Nigeria ti nkan fi njogerere danu ti si nda si awon lapo ni gbogbo epata na se tan o lati di patapata lasiko ta wa yi o
1: olagba apo eleyi to tun wa nwaju wa fun ti aro toni ni won salaye ti won si ni anfani pe ile Nigeria tin san fun wara ati fun oyin won tun se gudugudu meje ohun yaya mefa won ni eyi ni bi owo se te awon meje ototo to je iko ti esio koku boko haram ati awon oga agba lekun ti iswap ti won ni won bo lati aj won ni ngba won de papako ofurufu ti kastina bi won se fi owo sori kini bayi lo ba gbe gbogbo biometric da je pe eleyi toju re wo yori yori ode be ni pe odaran ni o
0: njoba yo lo ra mo san bi njo se bayi
1: owo ba te won o biometric e oda po
2: oda o ina
1: oda po
2: kini wa so ngba ti mu
1: ngba won mu won tan ha eyin ko yomo Nigeria ti bi wa lako ko yi
0: Nigeria le won gbo nta bo so kini
1: so orun lagba po
0: o ti like ko mo gbe yan ni eje ko mo gbe yan o wa mu ebo leri kidirin eyan so to ba fe so
1: orun lagba po o ngba ba darin gbogbo edo kiro yan ti aro to ni yo yo yo lagba po o orun agba ko yi ba won se pin won se balẹ bayi ba ge ẹran kan ti won gbe sori afẹfẹ yakaro
0: wa so ibi pe ti eyan ba wuru bo se soro awon film to jobe ti eyan ba wuru film ngba ti eyan ba di ni oru ala re le yan la mo ju
1: olagba po o wonu emi lo re soro mo ta mo olagba po
0: iwe royin the punch ni ahin asin be like mo da si o ehe oro idajo ti won gbele egbe oselu NDC ni atari nlodi sajeto laye bayo won ni Peter Obi to nti egbe oselu PDP won ni nba kojo awon agba idajo ile ejo n wole o wipe ki won fa so ti an dabo egbe oselu NDC ti an dabo la ka fa ya pegede the registration won ni egbe oselu ohun lo sitan lati lo ri pejo ko te lorun lasiko ta wa yi o.
1: All right, eh eja lo si abala ti oju oja lohun ngba ta ba wa pada de ari gbogbo edo ki royin labale si fun ti aro toni ah pepa ya o gbo mo po laaro yo e kaabo
3: edo ki royin
4: ibera o se ko bala e
5: ọpọlọpọ ọkùnrin ló di onírúurú lórí ọrọ àìní aya nílé tí ọpọlọpọ obìnrin sì ń sunkún ní kọrọ yàrá nítorí àìládí orí èyí ló fà á tí onímọ̀sá matchmaking fi ń pe gbogbo wa wọ́n ń bá ní wá ìyàwó alálùbáríkà tí wọ́n sì ń bá ní wá ọkọ alálùbáríkà ọpọlọpọ single mother ló kúnlé ayé nísìnyí ọpọlọpọ àgbàlagbà lọkùnrin ni ò láya nílé ọlọ́mọ méjì ọlọ́mọ mẹ́ta ló wọ́pọ̀ jù láàrin àwọn obìnrin tí ò sọ́kọ lọ́dọ̀ wọn ẹ máa bọ̀ wá sí ọ́fíìsì wọn láti ibikíbi nílùú ìbàdàn ẹ máa bọ̀ wá sí bóríjẹ ojú irin kẹ wá wọ mọ́rú wá ti ń lọ sí así kẹ sọ̀kalẹ̀ ní corner bus stop tàbí kẹ pe nọ́mbà wọn 08148498280 tàbí kẹ WhatsApp wọn 09078 2834 78
6: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
7: S E L E R I E
6: salary ah boda mi e si fe so speli no di salary oya lopin gbiyanju e speli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
9: Kasa beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se si bolese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Aromalegun, igbese kan man kia ni pataki. Ka tete gbegbese ni kiakia. E da wa, la parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti o ni tin dalamu. Ero gbalode nbe faye o. Lati mo bi arun sa pamasi. Kan si toni toni aba healthcare. Egbe le baba lam additional gomina pinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le ise, mo join lola complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enter tajo ale. Lama toni toni.
10: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi gba bu mi eko ito iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omo iluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
11: Eyin temi bawo ni o sewa.
12: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Àwọn náà ṣe fúnra wa.
13: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kun. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
14: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
15: Tun ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
14: 08077112 4000.
15: Splash FM Media Academy, ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: kaabo pada lati oju oja edo ki royin o na lo ti gbina ya tan yan yan ba ye se fun re gbera seun
1: o ya ni
0: won ni bi si oba pe ni enikan ki pe se o
1: bi oba ti re yan o ya ni
0: so bi oba ti re yan
1: ha bi oba re yan
0: kaka ko wa re yan
1: ki yan o mu ra lodo re gan ni sin tin doji
0: ko fe je ki eja o fi
1: won so ah o ti ile ayo won ti lagba po o
0: ire ti diranu
1: ha o dira o ti dira eyan gan fe bo ta soro re ba ni si owo oko tun wa won
0: ti fi se ipinu lati kede isede ni awon ipinle ni awon ijoba abile kan ni ipinle oyo be ba gbagbe saju ni ijoba ipinle oyo ti kede isede kon le ogbele olojo meji ni ipinle yi kan tun to wa bo ta bombo ni ojo ti friday pe egbo atun ti sun emi kini ongun pelu ojo kan si o ti o si mo pari lojo abameta saturday nigba ti o nfi oro lede ninu atejade lati gbadigba eleti gomina ohun ma fi lede nime lo ti sala yoro bi pe se ri igbese eleta gbe ohun o na ni lati fun akitiyan awon eleto abo lati gba awon omo ati awon oluko won le lati fun ni agbara dan si be ki awon si le ba pese ayika eleto nitumo fun awon oseleto abo lati gba awon eyan ohun le ni torofini ti ade mo ti oku imobo o tesi waju ninu oro re bi pe akitiyan awon oseleto abo ohun lati ri daju pe won gba awon eyan ti won jiko ni ijoba abile orire kale o na lomo si nte si owo waju won ti won ni won ye won gbo lori akitiye won ko su won ko si ni re won gomina fi kun oro re wi pe egbo se ri ijoba ipinle oyo e na la won lowo si bi obo kini ohun bi se nlo lowo o ti awon si fun awon iseletu abo ni gbogbo nkan ti won ba nilo baja gomina amo nidi kan ba won ni oya oju ogan e ti lo re pese re fun wa o e mo fi oro awon eleto abo fa le pin re be ti wuli omo makinde te waju ninu oro re oni lati nkan bi ose melo kan seyin nkan yo kan eleto wa ni iwaju ohun gangan lasiko ta wa yi o na ni igbaye gbadun awon eyan ni ipinle oyo to nti abo won o na lo si wa ni iwaju lati gba ti isakoso yi to ti bere ni ipinle oyo o te waju ninu oro re wipe egbo awon oseleto abo ina ni won amoye won gbo ninu akitiyan won lati daju pe won gba awon akeko ati oluko won pada ni ijoba abile orire gbogbo ti o si nilo ni awa na npese fun won o wa sala yoro wipe se ri gbogbo awon ijoba abile eleyi ti o pa la pelu igbo oba Old Oyo National Park ohun ina ni awon fi kede re pe ki nkan le ba lo bo ti to ati bo ti ye la fi kede o isede kon le ogbele oni wakati 16 hours curfew ni awon ijoba bile mewa ototo o ti wa ro awon olugbe ati omo bibi ipinle oyo ni awon bi ti oro kan yan awon ijoba bile mewe wa ti oro kan wi pe eja su ewe agbeje mowo o bi ijoba ba ti kede wi pe awon ofe nkan e mo ja wa nu ose bi ba ti kede wi pe ejoko e fi dimole lawon asiko kan eja joko le ki nkan le ba ri bo ti to ati bo ti ye niunia ba ba ti gba awon oluko ati awon akeko won pada sibi kaluko omo ba gbe si aye re lo bo ti to ati bo ti ye ni ngba ti o wa fi kun pe egbo eye eyan mo ngbo ti awon eyan nfa mi ni aso lori aye lujara ati ni itagbagba na pe egbo gomina awon baalu ayara bi asa eleyi ti e lo re fi owo ra te ele ra a ri o gomina ni e seun be labi ni se ri be eyan ba fowo royi oyo ko loju lo to se ri awon baalu eleyi ti omo topinpin ka kinu surveillance aircraft eleyi ti a fi owo ijoba ipinle oyo ra oni kini ipele bi ti awon baalu ohun wa bayi won ti fe pari ise lori e nigba ta ba fi boju obojuri baalu o de ipinle oyo
1: yo ma fo ka kere gbogbo ipinle oyo oya eja ti kini ohun ka ko lapa bi gangan won ni eni ti o je amugbalegbe fun ileise are ngba kan ri to si tun je omoye ti o se sa ko daada inu egbe oselu ti African Democratic Congress ADC Bashar Ahmed inu lo ti salaye wi pe se ri awon omoye labe egbe oselu ti NDC Iyun Nigerian Democratic Congress Peter Obi ati eni ti o je eni tun wo jo n do pe won lo se gba keje mi Rabiu Kwankwaso elo ni mo ba kaya oke o to be latari wi pe won ni ki eh o kwa egbe won ni ki won yo bi eni yo jiga kuro ninu ate eleetu won fi dibo wero yin daily post ite iroyin won bota ilekun won ile ejo giga ti joba apapo to wa ni ilu ti loko ja ni ipinle ti Kogi lohun lojo eti Friday en lo ko da igbejo kan eleyi ti won gbe wa siwaju e en lo ta si igbe kan nile to si ni se pelu ajo eleto edibo nle ye ti won si fe nso pe se ri egbe oselu ti NDC ibi ti Peter Obi yo ti DJ eyo o ko re kuro ninu ori ate nigba ti oro won tin lo won ni igbejo won ni eyin iko kan ti won pe ni Peace Movement Party PMP en lo ti ko bere ninu osu keje la odun 2025 wipe ki igbejo won ki won o tin si apa kan tori awon nkan ti o ye to ni se pelu amuye ati awon amuye kan toro gboku mo apa be ini o si nbe on dajo Isa Dashan en lo wa kede yanyayaya wipe gbogbo awon egbe ikan kugu ti oro kan en la won gbodo gbo tenu won na ko to di wipe igbesi alagba ni won wa gbe ti o si po lapa be ngan nigba to n fesi nti Abashar nigba to te bota lori ate ti X nbe lo ti wa selaye to si so bota pe bo n ba ni ki obi ati Kwankwaso ki won ma se yonu oni rogbu ni oni obi ati Kwankwaso en lo ye ki won kaya oke lakoko yi tori wipe awon ikan oloselu mejeje ni won o ti e ti legbe oselu kankan bayi ti won fi dije dupo gege bi omo oye sipo are ni ile Nigeria o soro ninu akole toko ni alakatara tara gangan oni senator Rabiu Kwankwaso ati Peter Obi ni won ni gbogbo idi lati kaya oke ninu oro ti nlo lowo yi nigba won salaye siwaju si won ni gege bi o seri loni ninu ibamu oro ti ile ejo ti o si ti sokale won ni awon mejeje ni won ti ni egbe oselu kan pato bayi to je wi pe won ti fa owo won soke pe iwo lara o wa lo re se mesaya ko lo re jise wa ja re nle Nigeria
0: oda eleyi to tun fe dabi omo ya royin iwe royin daily post loko to di royin laro to ni won ni enikan ti se kan adari ninu egbe oselu onika meji Nigeria Democratic Congress NDC iyen Siriaki Dixon ina lomo ti fi oro lede wi pe ngba kojo o kuro lenu jogbi eyi bi jogbo ni o idajo ile ejo giga ti joba apapo to ni wi pe ki won lo re yo oko egbe NDC kuro ninu awon egbe oselu ele ti won be ni orilede Nigeria komo je egbe oselu mo ni ha kini awon kuro lenu ko se egbe mu gbon o si sapejuwe idajo ile ejo ohun gege bi eleyi ti o lesele ninu iwe ofin orilede Nigeria o ji wa salaye oro pe gbogbo nto ba gba ina lo won fun o lati ri daju wipe kini ohun ina pada yi pada lorilede Nigeria nigba ti o fesi lede leyin idajo eleyi ti ile ejo ohun gbe kade lojo bo ojo eti Friday latowo adajo Isa Dashan ina ni won salaye oro pe ile ejo ohun ile o fi di kale si ilu lokoja o Dixon wa fi oro lede pe egbo se ri ile ejo ohun gan lo ye pe idajo to gbe kale ko ti e ni ko ni atileyin ofin rara bi ti wuli omo se ri be se ni won lo re yo o ko NDC kuro ninu awon egbe oselu ti won fe dibo yi oni a e fe ba nkan je ni mo eto dibo ati ilana ijoba wa ra orilede Nigeria e fe ba nkan je mo la ni o ninu oro re oni won dun koko mo isakoso ijoba wa ra wa ini rufe igbese eleyi o wa te waju ninu oro re pe egbo awon ti ku awon agbejoro ti ori won pe ti won se mi lord won ni gbogbo won pata ila awon ti kojo o lati je ki won gbe igbese toto ati le toye ki won le mu idajo ile ejo ohun kan si fi owo wo si egbe kan ki egbe oselu ohun ko le ba ri mu mi o wa ro gbo awon omilengbe omo egbe oselu ohun ati awon ololufe won to nti awon eyan eleyi ti won ti fi tan lati dije du ipo kan si keji ninu egbe oselu ohun lati fokan bale o ni emo mi kan gbogbo nte nse emo bagbe si aye yin lo se ri dajo ohun itilasa ni o eleyi ti o to nkan ti a lo adasi o wa bere pe egbo edakun baba wa ni ka bi ere lowo ara wa gan awon eyan wo ni won gbe ejo igan lo li ejo oni se bi won pe won ni peace movement party oni edakun kilo ko ti won ni kilo ko aso won ni le alaro oni awon eyan eleyi ti won ni ki won lo re yo ko awon kuro ninu awon egbe oselu oni edakun se egbe oselu to fo ko le ni won ni abi awon eyan eleyi ti won ti fi erongba won pe kan fo ko awon le gege bi egbe oselu oni gba ta won si wo pelu ajolomi ni ra aile to dibo adeki oni ko si nkan to jo oni ki wa ni erongba awon gan kini nkan ti won ni se pelu ejo awon ti won pi awon ko ni nkan kan se pelu igbesi aye won oni se ra won ti an bendi oro yi oni ati mo won lati nkan bi osu bi marun ti egbe oselu ndc eleyi ti o ti wuye ti nfo loke bagabagabage oni okan won obale mo ina na fe fi wa ogbo ona lati ye egbe oselu awon kan yowo re ku oni awo tan garan o bakan na won lai simbe lai boda si eni ti se agbenu so fun egbe oselu bo lowo kin bo lowo ni adc bolaji abdullahi won ni lo na ti fi oro lede o lori idajo ile ejo awon to si bo sori itakun x nibi to tin sapijuwe idajo ile ejo awon gege bi ikan lara awon lana gbogi lati je ki orilede nigeria ko je elegbe oselu eyo kan oni die re o tan fi mu awon egbe oselu leyo ko kejeji to je ti alatako oni won fi owo ga won lorun won fe fun won lorun pa lorilede nigeria ni o ninu oro re to te waju oni eto dibo kusata tan wo lo kan lojo wa ni kope kope e wa ni kin won lo re yo ko egbe oselu kan kan yo ku ninu awo tan ganran oni ha e mo fe ba isakoso ijoba wara wa je nigba ti abdullahi wa mo fi oro lede oni egbo gbogbo eyan egbe oselu alatako e ja duro sirimu le yo kan ni o nitori pe aiko worin o mejo eni ma fi ya je won o oni bi gbogbo awon ba duro ti awon alatako duro tan kori nle lori ese won oni isakoso ijoba wara wa yo duro le o
1: ka tun mu lapa bi ni ipinle eko won ni gbogbo awon ile ti nbelegbe ile to wo ni ipinle eko to je ile alaja meta lagbegbe ti alakija eni yo di wiwo bayi o gomina babajide sanwo olu lo salaye be lana ode yi nigba ti nsoro nibi to won ti se ayewo sibi ti isele ohun ti gbe sele loju eti ana eni ti o je alakoso fun eto royin ati ato gbogbo ogbeni gbenga omo toso to si soju gomina ipinle eko elolohun kedun pelu awon molebi ati awon eyan ti oro hun kan to si gbe osu barabande fun awon iko ado laimi bi won se nse ti won si ndola awon to ku nbe omo toso elo salaye wi pe ko din ni awon eyan meta din ni ogban ele ti won ni awon iko ado laimi ti won yo kuro ninu abala ile to ti dawo won sugbon se laanu pe eyan mesan ototo lo gbe mimi ninu akitiyan ati wipe ati dola emi ni won ni ajo ele to ri si isele pajawiri ti ipinle eko la semanu o ajo to ri si eleyi ti o n dahun si bi igba ti ina ba seyo nbi kan ati ajo eleyi ti o ri si ato gbogbo lori ikole ileise ọlọpaa ati awon eleyinju anu ti n be lagbegbe ni won tuyaya tuyaya bota ti won ni ha

0: Eka bo pada lati oju oja. Ikan ni lagilu 96.7 FM na ni o. Esi mo gbagbe pe be tin gbo wa lori edo ki iroyin laaro tun ni. Lava ni ati gbojo ayo wa li takun ba di dore Facebook wa. E ba wa fun. E fi fe han se like re, love re, share re ko le lo fa fa o. Ora je ki se be ki mu eleyi ni ahin. Won ni yini keni le se mi o. Won si ni eni ta ba se lori egbefa ti o dupe e be gidina ore egbeje ni o. Won ni agbarijopo egbe awon ti won je oloja lokunrin ati lobinrin ni tributoro ekun dibo gusu oyo iyen oyo south senatorial district ina ni ama ti kede wi pe bo ba ku irawo kan loju orun o ti eni ti se omoye fun ipo omolegbimo asofin soju gusu oyo lati nu egbe oselu apc iyen onimero aderemi oseni o na ni awon ose o ti won isun fi erongba awon yi pe egbo awon ti setan lati se atileyin fun ijawe olubori elekeji fun are Bola Ahmed Tinubu o ninu oro won won ni awon olojo won ina ni won fi oro yi lede o nibi ti won tin jan erongba onimero re mi oseni lonte lati lo re soju won ni gusu oyo won ni awon kan sadede jan re mi oseni lonte wi pe komo go nson komo te waju o won ni bi ki se wi pe ati igba pipe seyin ina li tin fi yan o wi pe ohun kaju e won si ni bi awo ba kaju lu yiya ni mo ya won ni o kaju e o nipa mimo se oju awon eyan ni ile igbimo asofin ti si na wo ranwo cse kuku lati igba degba won si sa pejuwe imo soju awon eyan ohun gege bi eleyi to ni erongba awon eyan dokan won ni se ri opolopo gba bi re mi o se ni ba di de to ba nawo nile igbimo asofin ti ma salaye ro pe my honorable senior president sir won ni gba ti o ba salaye oro won ni nkan to je wi pe yo mu itura de ba bi ti bata tin ta awon eyan lese ku lese won ni mo salaye won ni diare o tan ti fi ni fe si jojo won ni imo jan ni lo nte yi ina lo waye lojo aje monday le to koja nigbati onimero re mi o se ni to nti awon ti won je legbelegbe logbalogba ninu egbe oloja lati awon ijoba bile mesesan tin be ni ekun dibo gusu oyo won ni nigbati won jo ni ifikunlukun laarin ara won won ni ni bi eto ohun ni re mi o se ni wa wo pe eyin oloja yi eyin na ni egun sonso ti ma pari ke eyin na le duro leyin wa ti eto orajo orilede Nigeria ti fi nlo gerege lowo waju ron ni re mi o se ni ba o ku e dakun ki la tun le se fun eyin eyan yi o ta fi kun ta tin se bo leyin lo ba ni o dakun e ma binu eyin e ni so po kere o million lona 100 naira 90 million naira oni se ri owo yi e gba e ba n fowo ba won ni na ba o wi pe re mi o se ni mo ba se re lo won ninu won ba to dun pe aduro eleyo to se yi tan laduro gbon to ti mo se lateyin teyin fa won won ni o so pe se ri 90 million naira yi se mo pe ijoba bile mesan ele nbe ni gusu oyo e da pe ba n fowo ba tetete e ba mu ni million mewa ni ijoba bile kokan ko je million lona 100 naira 90 million se wa ri owo won o e ba n fi ro okowo ko wa yin e ba n fi ro lagbara ki nkan to le gbenu oke si ni ba tun o wi pe remi oseni o se yi tan adupe ni owo re o ninu atejade eleyi ti amugbalegbe lori royin fun remi oseni eleyi to filede Idowu Ayodele lo wa sala yoro wipe a se ri nti asofin ohun eleyi to tun se fun awon eyan yi lati je ki igbesi aye won ko tun bo besu esi ni se mo wipe be eyan ba lo ba yan loni pe e dakun eyin Mr. Seun o e mu mi ni egberun mewa naira o to fun to ba tun wa lola to tun do tun la ngbo baya oni irufe ni bi omo tilekun mo ri gbe gbo bi eni ti tin bo e mo silekun fun e so fun pe insin le ni oni sugbon ti awon eyan yi bi won ba le duro lori esi ara won oni ti Nigeria yo fi mo teso waju nu won ni remi oseni eni to ye pe lasiko ta wa yi o na ni asoju sofin tin soju awon eyan ti won wa lati ila orun barapa to nti ijoba bile ido iyen ibarapa east ido federal constituency ni legbimo asoju sofin o na si tun ni alaga fun igbimo te ko to legbimo asoju sofin tin ri si mimo tun awon ona ti ijoba apapo se ninu ajo kele ti won pe ni fema won ni lati igba degba ina ni ma nawo re o si awon ti won je oloja ti won be ni ekun dibo re ki gbesi aye won ko to bo ma lo se owaju si ni o won ni ekan kugu ninu egbe oselu apc ohun lo wa fi kun oro re wi pe egbo se ri awon nkan ti a lo re mo se ni legbimo asofin ati n ta tun mo nawo re si yin en te mo ri jasa re toju yin o le ri tinu yin o si ma dun nla ma te waju lati se o ba kan de we eni re mi o se ni lo tun wa ro awon oloja ohun pe a e dakun be se nda soro mi e da soro are Bola Ahmed Tinubu o gbogbo eyin oloja te nbe ni gusu oyo e da soro are Bola Ahmed Tinubu o ki are Bola Ahmed Tinubu ko le ba tun jawe olubori lelekeji o ni se ri to ba fi le da jawe olubori lelekeji ah oluwa o e wo e pe efe to be tori gbe si aye yin yo tun ma se daada so waju si ni o se ri eleyi te nje mu ko tun re yi yo tun kere o ninu gbogbo awon ti e tun ma je so waju si o ti wa ro won wi pe e ko yan jo logun logun logun logun o mi le ngbe awon eyan yin e sa won jo gbogbo awon eyan te mo pe jo ntaja e ke sin o wi pe to dibo ti nbo yi e ri daju pe e sise fun ijawe olubori ohun ati are Bola Ahmed Tinubu ni o won ni aisi me nla ibon da si ninu ipade ohun ti won se won ni loko awon legbelegbe oloja ele tan be ni ipade ni bi ipade ohun ina ni eni ti se adari fun awon oloja lokunrin ati oloja lobirin ni agbon ekun dibo gusu oyo oyo south senatorial district to is to je pe eni ohun ina ni baba loja omi adi o ton ti ijoba bile ido lapapo oloye odedele wahidi ina lo wa korinre dansaki ki bi awon eyan bi won se po tan tun jade koli ohun pe a eyin eleyi gan lo wa fi han wi pe awon eyan ni igbagbo ati ireti to gun o ninu idari re mi o se ni bakan newe ni awon oloja awon na ti wa ni wo bo se so yi pe ka se atileyin fun iwa ati ijawe olubori elekeji fun are Bola Ahmed Tinubu igbam won ni ah oro ti jade ase ti tele bo ti ri bi o ti ri gan an ti se tan o lati sise fun ijawe olubori re ati are Bola Ahmed Tinubu won ni lara awon baba loja ti won tun wa ni bi eto ohun lati ri baba loja ati ijoba bile ila orun ariwa abadan iyan ibadan north east ala ibrahimu balogun bakan newe baba loja ati baba loja iwo orun gusu ibadan southwest local government eyun rafiu iyo bakan newe baba loja ati iwo orun ariwa abadan baba loja ibadan northwest nu o alaji tajudin amedi lara awon tan tun bembe nla tun ti ri alaji abdurrahman salaudin asiwaju oloja ti gbo ibarapa zone oloye okan lawon john adebisi temo baba loja ti ariwa abadan ibadan na tinu oloye adewole basirat temo iya loja ti gbogbo ibarapa central oloye igi falsat oni ati omi le ngbe awon adari oloja mi tembe won ni wo remi oseni ma ba sele lo ba ku irawo kan loju orun ti la won se o
1: ka tun mu lapa bi ni onibele nja fun ti aro toni woni ani to je alakoso fun oro ni abele nle Nigeria dokita Olubunmi Tunji Ojo lo ti fide e mole bi pe eleyi ni bi awon iko Boko Haram ati awon adari ni eka ti swap bi owo se te won ni gboje eto eleyi ti won lo to si je ti imo ero ti o jina denu lakoko ti won ti ajibo won ni ani to je alakoso na lo salaye bi pe owo te won ni papako furufu ti Katsina leyin ti won bale sibe lati lu Mecca ti won si ko won lele ise olopa ti otele muye lowo o wa sapejuwe oro won gege bi eleyi to wa ninu akitiyan ijoba lati ma se afin awon eyan tin wole tin jade ati wipe ati so okun eto abo le dandan lenu loro ile Nigeria oro won lo tun so nigbati o je wipe are ile Nigeria Bola Ahmed Tinubu ilo nbuwo lu igbese kan to si ni se pelu ame onka idanimo ti omo ile Nigeria to si so di ofin ti odun 2026 niba mu pelu oro eni to je olubadamoran pataki lori eka eto royin ati ato gbogbo fun le ise are bayo onanuga oni are ile Nigeria ni won ti se gudugudu meje ati aya mefa lati ri pe ama lilo awon ami idanimo gege bi omo le yi ni o je idagbasoke fun eka eto abo ni ile Nigeria to si je bi pe awon nkan ta nilo ati awon igbese lati je ki eka eto oro aje ile Nigeria ki o tun gberu si ohun ni won se amulo re oro won po iwe royin ti the nation iloko fun ojo abameta toni
0: orokenu laaro toni bi awa ba ti dide loro yi bo ba ti ni agun mejo nle mo pade tayo oye ladun bo ba si wi ile pe ni temi tayo oye ladun aboro lori eto ta pe ni bo se nlo ba kan newe bo ba di ni ago mewa oko jabile nja e pade sina alayo lori eto ti wa lo selu amosawo ka ma fi asiko yi ki yeye rose odika ojini eleri ori itage mo sire koni logbon ka ma fi ki mama ku ayeye ori kadun to tun ko loni o igbo odun odun kan ni o lase lo ba mi dumari e ni burin burin ke ba won fi opa tele ni buje ran e si ni ta so agba mole igbo odun odun kan ni yeye rose odika ehn ko ju ba lo abi de mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba ko ti a mo se lojo alesun oni yo san wa si dada
1: titi ola te tun ma pade awon ake egbe wa mi lori edo kiroyin laarin ago meje si mejo ba kan na e se mtan gbo wa o se wa ri bi ko la the special one na njo giri osa ina gori ele feji toto
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
3: Don Safara, Oyin Safara, Tani Osaima Ipe Afaro Oyin, Lotun Jubu Bafara No. Ele Ye Lode Fafule Share, Alpha Travels Limited. Ile Share Toji Obon Targe, Nino Kabani To Were Na, Losi Li Okere. Anfani Nla Lele Yi Fui Watu Bafel Losi Ile America. London Ronon, La Isan Woko Kana Titi Were Na Visa Yo Fijade. Mabo Tarata, Sile Share Tiko Ni Jani Kule, Alpha Travels Limited.
4: Eku Dede Woyin Bi Gbogbo Ti Eti Nlanfani, Lati Ma Gbo Wa Lasiko Yi. Akanse eto eleyi ti ile ise Harifa Travels Limited ti onigbowo e ona ni o nde si eti gboyin bayi to gege bi eyo ba se ma npa lowo yi pe enu oni kan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Harifa Travels Limited eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adama Sigba Fajuri Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi edakun e ba nki awon ara ni
5: Eku dede woyi o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
4: edakun ile ise yin ari pe to rinan le n ba won se nbe bo le se nbe o salaye ni won ba fawon eyan
5: an ba won se eto rinan lo si ilu okere a se ti Canada a se le ti won mo si London ti ogbe won mo ni United Kingdom a tun se ti Schengen na won Europe a se Australia ati be lo
4: se ti bi Dubai ni
5: a se Dubai akore pe ero to nlo sibe ko dabi awon to nlo si ile Europe abi Canada abi America
4: awon anfani wo lo wa fun awon eyan to ma wa le se yin pe ke ba won seto irinna
5: anfani to wa fun won popolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lowo lowo ta nse bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won eti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
4: nigbati visa ba wa jade tan go sowo goboy ko won pada san ba
5: won ma sanwo bo ko se goboy nitori pe gbogbo alamo bi ilu isere nitori bi ilu isere na la se gbe akanse eto ati lo si ile America zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
4: awon eto gan ni abi awon eyan wo ohun gangan ni eto ni te nse lowo bayi lo wa fun
5: ah ko se nti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo odun 12 wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai sanwo
4: lai sanwo kan
5: ba jade ko so won nikan awon akande eyan na ta mo si left privileged people ton ba wa si odo wa pa kan lo so visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati san fun wa
4: won ni owo kankan lati san
5: a kan se na lati ri pe awa na contribute si orilede wa
4: fun idagbasoke
5: orilede
4: lati ran won yen lowo
5: lo rogbon won le ti ri ba kankan
4: lo je ke ma se be
5: o le je ka ma se
4: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise igan
5: odun ni mi nse amoluko gbogbo awon to se travel agency sasane ti o mo mi won de mo mi ni ile nigeria na kakiri kakiri ohun to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba ni kaka ni mi ni
4: ogun odun seyin
5: ogun odun seyin lo
4: ba ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto rinna fun ti won ti lo sile okere bi orilede america ati awon orilede te ti dako yen won to melo
5: o se ka
4: o da fan fani awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekunre alaye e fi number yin ta
5: number ile ise wa ni 080 38 26 2191.
4: Oni number yin ko je bi o se lohun o je iyan lori akase eto ile ti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyan ile to wa ni Oye Rogun Shopping Complex ni opposite gate 3 Adamasigba Fajui Road Ibadan. Fun yin te n wa ikun re alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rin ajo lo si ile okiri pelu awon alaye ti won ti se ele pe won si ori number yi 08038262191 ese tun le kan si ile ise won to wa ni Oye Rogun Shopping Complex opposite gate 3 Adamasigba Fajui Road Ibadan. E se pupo
3: Bon Safara, Oyin Safara, Daniel Osaima, Ipe Afaro Oyin, Lotun Jubu Bafara No. Ele Ye Lode Fafu Le Share, Alpha Travels Limited. Ile Share Tojo Bon Targe, Nino Kabani To Were Na, Losi Le Okere. Anfani La Lele Ye, Fui Wato Bafe Losi Le America, London Ronun, La Isan Woko Kana Titi Were Na, Visa Yo Fijade. Mabo Tarata, Sile Share Tiko Ni Jani Kule, Alpha Travels Limited.

0: eku oju ma layo foto ni eku oye to la peregede ka ki gbogbo igun mererin agbaye towo ja kan ni lagelu fm oke to gajoke to nfe de lo ro oni emi a mo pe orun ni ku iku keke lo orun ka sun ka ji awa ma ri di se ledumare ni adupe lowo ala orabi oba tenilegelege sagbeje ara otitinti oba to farati bi oke to pa wa mo lati aya ajejo ta tin dagbere fun yin pe ka fire atayo pade loni lori eto bo se nlo eto yin eto wa eto selu ni ikani lagelu fm oke to gajoke ile fofun bala o felele ni badan awa dupe bi pe awa lale wa yin la si ba to be ju be lo bi na o ba wa ti tan laso eje oni tan le kana awon isele lokan ojo kan to nsele lawujo wa o tu apero ti omi fun omo irinwo pa pa julo oro eto abo ti Nigeria ti oyo ti ipinle oyo le ati agbegbe ko wa wa ba se gi awon odaran moran ni owo ni ka oni won tun bo ka ba se la yin won si poro ana si tun yi wa ebe aso igba la wa da fun gba eyin agba pe board odun bi igbe ni luri oro awon ajinigbe oro awon agbesumomi ni Nigeria ni ipinle Oyo o ti di oro idagiri ti ma damo leyin ekun le to je pe opolopo oloko le roko opo olona o le yena awon alajapa o le sise won gege bi ise mo ona wada nigbati oloko o ba le roko nigbati olona o ba le yena ti onje ofini won nilu lo to la ni awon sare le to po jaburata ile letu loju to da furugbin ti oni je ki ebi o pa wa ti onje ofi sun wa bo lopo yanturu sugbon o ipenija eto abo wa nko toloko le roko mo gbugbo awon ti won gbe ni gberiko won wa ninu hila hilo pa he ijini gbe loni lola lawon agbegbe ko wa won awon eleto abo nse sugbon mi pojo ka lo lojo aiku sunday to koja leyin ta pari eto bo se nlo loju abameta saturday to koja oni mo gba ateranse atawon ipe lati oke ogun lohun pa pa julo lati ilu ago are ni nkan bi ago mesan lale oro ijinigbe mi tun waye lagbegbe na awon ajinigbe gbe ogbe nikan to ko re nje oke Joel agbe alada nla ni o lo dele tan lo pada dele ni o lo pako katakata to fi dele ora agbe kale o wonu le lo inu ile e to wa la gbogbo dam yen dam area ya dam street won si npe nbe ibe ni won ti yabo pelu awon iban to lowura awon ti sele soju won ti won ba mi soro wi pe Fulani oni awon eya to ji okunrin na gbe sugbon leyin ti won ji gbe tan won so edi Hausa won fin negotiate won ko mbere wo to bi 300 million pe ki won le da eni na sile ngbo ya won gbe si 150 ati du ati da wonder ka gbosuba kare fun ijoba ipinle Oyo lori igbese akin ti won pe ki isede ko wa ni awon ijoba abile mesan to wa ni ipinle Oyo agu are yi wa lara ijoba abile kan atisbu ti isede tin lo lowo awon ajinigbe ta nsoro npa eyi ki se awon to wa nu gbo oba to ko awon akeko ni ijoba ibile orire ni ahoro esin ele nikan no wa nu gbo ti won sose won gbe nu okukun tafa sinu mole leti on pe fun pe ki awon lajo lajo eleto abo ki won fowo ewo kowo le ba mo ki won fowo so wopo lati segun sete ki abo to pe le ba wa ni gbogbo awon igberiko wa nile Yoruba lapapo ni ipinle Oyo ni o ipinle Osun ipinle Eko ipinle Ogun Ondo ati Ekiti by extension awon ipinle to sumo wa ni North Central ipinle Kwara ipinle Kogi ipinle Niger tori pe be ba wuye ibe ni awon odaran moran tin san wole si ipinle Oyo ori kanu iyana oto kanu lori eto laaro yi elekeji ewe oni awon ija igboro jagiri jaga ti nbele lakoko yi lawujo wa lo to le odun egun lo lowo ko seni to pe ki elese kan ma se ti e ki n se temi ni ko ye ko bija wa ko ni fa obo fa re dede ki mo le o sin lorun re ki gbagbo lo soosi esin faja sugbon ru akoko yi tetu abo me nilu odun egun wa mu wahala lowo ta tin ri amo so ta ti won fi ada ku mo iban lera won ki lesu an sodun oye ki akogbon la lara ara wa ni awon musulmi wa ba nse odun boya odun leya nti amo ri ni kan mo ragbo kan mo tagbo kan mo pagbo kan pa molu kan para kunmi kon kaluko pa nto ni bi pa ba se ka kawon eyan ma yo ma sabe o sile ara eni kaakiri pelu ayu ati alaafia bo ba je asiku odun keresi nta ma ri oni a nta die ra die a re wure reran tolotolo a mo hanje laarin ara wa o ji ami ife be balawo ba nsodun e won agbalejo won ke won keke won toju won adun lo won sese la won babalawo na ṣugbọn won asiku egun ni mo bija wa ngbugbu ogba ore lo tara si awujo oloje ni gbogbo ipinle oyo patapata by extension se awon ipinle mi ti odun egun ti gbajugbaja wi pe awon iwa yi o nse adidagbo oku o si mu ebu eyin ba esin te nsin gan funra funra yin e lo sori Facebook Lagilu FM oke gajoki ile fofun bala o felele ni badan te tin gbo wa kitikiti laaro yi mo fe ke wo fonran beyin o ba ti salaba pade e bi awon oloje awon tin tele egun e mo je pe loloje bi won se ndabira leku sara won lada mo ti ere fonran kan ti won mu okun kan won fe le kun lekiri ayol mi de losin mo fe ki awon eyan ki won ri fonran mu maworan yi e kan le wo yen lori Facebook wa e lo sori Facebook Lagilu FM oke gajoke ile fun bala o fele le nbadan
1: Ale wa pa o pa ale wa pe oko
2: awo awo le ga o mo sa
1: eh o ti aga o ti aga
2: o lo ba o ye wo
0: I kan le wo yen o e lo wo wa live and direct
1: oko
0: e si ai e pe ko kari ile ko to di asiko odun yi o ni opolopo awon to je ehe ikan tun lele kamo yin awon ba yin ba mo won nilu to lo ba to si ni joyi o lewo yen lori Facebook Lagilu FM e share ka dupe lowo awon eleto abo ti won o je ki oro yi ko buruku ju bayi lo ati awon ikan ilu na ti won tin da bo e seyin mo lero pe iwa igba ti oju wa lo ko ni gbogbo eleyi lasiko ti a nso wi pe eto abo melu ta si tun ri eyan ti mu ada lowo ni tagbangba ati bon ti si nsa yan o lagbole ti won ti jade wa elu o ni bi tun kaluku won ti wa eyan ti mu ada lowo ni tagbangba ati bon eyin te je adari o lagbole ti won ti jade wa eyin magaji eyin ato ogbo awojo oloje patapata oro ikan yin o se wo mo yin la pupo gbogbo elegun ko lo jade ti gbogbo eri bayi o ara han ti won sodun won ti won pe lere ti won pa won alejo won fun won ni meme won fun won lakara won se to ye ki won se be on la rawon eleyi ti won yabo ran ti e nwo yi ile ibadan leleyi ti sele olubadan le ibadan ti kede e pe iru e gboro waye ara ba le ibadan kede sibe opolopo mi ti yabo ran on ke si awon lajo lajo eleto abo ko yo lopa le pe gbo awon yi inu ile kan won ti jade wa o ko ye ko opolopo lo lai fuju kata ofin fun di dami alaafia luru ore kan tunu iyana oto kan ni be se ngbo wa kitikiti ni egboju wa live and direct lori Facebook wa Lagilu 96 107.7 FM okay to gajo ke nbadan e se a e pin ko ka re ile ajoji odun be nikan ko ni e gboju o wa lori Facebook lagilu 96.7 FM okay to gajo ke nbadan temi tayo oye ladun aboro in loko mi mo fe polowo oja na kin da kan lo mo npada bo oro eto abu na si ni e se tem gbo wa
3: Lagilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R I E salary
4: ah bodami espelli celery no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alugo Celery ati atale pupa oluyipada ayo

0: akeji are Muhammadu Buhari nigbati ile ti won buwo lu aba ofin pe ki eka eto dajo ni omini rara e alagba alaba de minister ba gbagbe wi pe ki awon ijoba ibile ki won ni omini rara won sugbon to sele leyin igba na ni pe awon legbimo asofin ipinle ti oyo ti ipinle oyo sile won mo buwo lu enu elawa awa n pe idagbasoki o dese kuku awa n pe awon ese kuku yi nlala se eto abo eku ojuma alayo lakotun temi tayo ye ladun aboro loko mi comrade alaba adebisi ajowa lori eto bo se nlo laaro eni comrade amola akanbi ajowa lori eto ni lori oro eto abubakan na oni iroyin kan jade mo ka ninu iroyin Vanguard pe awon kan to je agbebon ko lu awon iko Sunday Igbowo ati ko e pe iban ba enikan lara won ni tan to je olopa ni pe ngba ti won gbianju ati lo si agbegbe Igbo Oba iyen ni ipinle Oyo nbi won ni awon okan lara won ti won pe won ni agbofuro awon omo to ra de be so bi iyen se jenu komle baba de bi se ban ki awon ti won gbo wa nle
1: abo Olorun a daju lori iwa o
0: amen comrade Amola Akanbi
2: akojumo atokun akojumo gbogbo njo lapapo atokun e dakun fe fi akoko yi ke si ajo IBDC papa julo Minister of Power tuntun awon ni mo fe ke si aba so wi pe Oloye Adelabu o se da pe inu o da Oloye Tegbe na ti fe ra wole nkan yen bayi boya ajo IBDC lo fe ba se won je ni ko yi mi awon to n gbe ni agbegbe agba musan yo bulu aji soka ma je nkankan a mo nti a se fun IBDC o tin lo osu merin bayi ti won ti tan ina adugbo yen tan mo wa n ke si Minister Tegbe ki won mojuto ise yi a mo pe a ni senator ta lo bata so pe a mo ni na a ni transformer wa n sise o sugbon won o fun wa na ki won tete lo ba wa dasi ki won bi IBDC lebe pe se fe sabuti o se awon ni aba ara gbe yi won je yin lowo na ti won o ri san
0: abi o fe ki ogbe eyan gbera won si bande
2: bande kan je amo bi ti en ba fe
0: so awon gbe ti won gbera won si bande nbe yen lo na
3: ta ba bere ni pe bande wo gan le koko wa bayi na
2: 4 hours per day la wa sugbon ni sin yi
3: si bande ban ki le wa
0: ban in
2: expect
0: se bayi lagbe gbogbo agbegbe yen ko si ninu bande yen
3: ko
2: odidi WhatsApp lati what 5 what 7 ni iya na yi nje ibo to fi ma wodua ibo to de wa nbe yen fe ni keni to ba fe dibo o kere tan won ma ibo 300,000 la rin yen se won a fe ki ise are abi ise gomina ko davi ni iyo na nje won e tun fi iya na nje won ta ni won se
1: eya epele
2: epele so Minister Tegbe tawon eyan ba yin emi o le yin yin o e ti se nkan kan o
3: boya ka so fun mo pe se mo pe ngba ti won ko fi Minister Tegbe je bi o se kan bi o se meji ina yen tan yo
2: awo ni gbogbo oga na awo
3: se pe komo e pe yun ni o ti minister fi ro pe ah
2: asiko julawa e ma asiko julawa e omi wa nkan ji daada I do nsise asiko to ya ri na loni ti e di September by September end it's your October a pa se se but time ta ti e wa ri Luise and IBDC se ati Minister Tegbe kan da ara soka bulu aji san yu
1: san sa mu bill wa
2: bill lati bi osu merin le an go pin bill an bande nikan ni lo na
0: lagbegbe yen
2: lagbegbe yen so in other word I'm going to challenge Minister Tegbe outrightly omo Ibadan ni won
1: e ti e wa du
2: kan wa nkan se si to pe IBDC ba ni problem ki won on bond du IBDC o ti poju na number 2 Oyo State Electric Regulatory Commission ti won dale bi osu melo kan seyin se file ni won gbe kan kini won se gan commissioner for energy kini won se everything is not about

0: government da bi alara so awon ni won mo awon nugbo won mo bi ti igbo kokan de won mo bi won se wo gbo oba won mo po malu won mo bi ija o se nbele nigba yen laarin awon agbe atawon ni daran daran sugbon ekedaye yo ba po won la pada po o da po wala ta ni ko ju wi pe bi gba ijoba ti awon rogun gba ijoba ni January 15 1966 lo da Nigeria lo poru o da Nigeria lo poru to the extent pe inu o je ka mo ntan se di ba se wa yi o mo se mi lanu ta ba nse ti bayi lowo ta won ko mo fi atejise ranse pe ka so advantages ijoba ologun o to ni won ni awon kan ti won se n toto sugbon ifaseyin ti won mu ba Nigeria nipa unitary law ti agun iro si se ni 1966 in lo mu gbogbo nkan yi daru
1: to dagbara pada si ijoba oke
0: ko je ko gbogbo nkan patapata o gbe so wo federal government now no bo native authority tan lo gba yen won collapse o di Nigeria police force now Nigeria police force la maintain lati gba yen titi di eni ta wa na de ri awon akude ti o wa nbe akude to wa ninu Nigeria police force in la ba pe fun odun won ti gbe lo national assembly o kaluku si ni right si opinion ti e awon ta ran lo yi na ke se pe awon jabo latorun ara wa na ni won bi a se gbe kale lo yen na won ba je ka to foju kan wo pelu advantages to wa ninu ka create state police ati advantages to ma wa ninu ka create local government police pelu federal police seri ta ba fe ta ni mura wa seri ta fe jangbon fura wa ni ojo waju ti o pe pelu gbo advantage si state police le ni se ngbo ati gbogbo disadvantages to le ni iba san fun wa ta ni local government police lo da ta ba ni local government police na ni won they will be under the local government chairman awon ni won gba awon mo ise in local government ti won gba won sise awon ni won gba awon mo itesiwaju sise awon ni won mo awon ode to je de ode ibile mistake ta se ngba ta form amotekun niyan to fi wa di pa ran amotekun loju popo ni challenge ni dugbe nkankan igba ta gba awon amotekun awon nu gbo wa ran won mo so kini assurance pe ta ba create state police na ko tun ni je pe awon olowo olola awon oloselu ni won mo so so emi oju temi fi wo ni o bo se ni advantages to po to be lo ni disadvantages
1: ibi ti e ba de
0: ibi temi o ba so ni pe e je ka wo kini a label ti federal police ni we have police service commission kilo de ti a se joko ki national assembly wo wo kon se police reform temba se police reform ibe ni o ti wo pe kini awon wahala ti awon olopa wa ni bawo le se gbe sina layo omo yoruba te wa gbe lo si kano ko lo ma sise olopa lohun ko le gbede won dabi what they call language barrier ko le mo be dada oju re o le sale sugbe ti mo pe sina layo omo abadan ni e gbe wa si local government re ni badan so that bulk of olopa to ma wa ni e ja mu mo po for example bulk of olopa to ma wa ni mo po to ye pe 1000 ni won predominant I mean dominantly ogbodo je wi pe awon omo ibadan south east bi 800 ni won gba sibe won gba awon eya mi na wole tori language yoruba ti ibo le ni ikunsinu fanfa ti won de gbo won ni e ti understand ti mo so but ta ba ni pe ka ma da ijoba olopa ijoba ipinle sile ti o pe o ti won ba joko dada ashi menuba awon advantages ati disadvantages to wa nbe
1: ti ma wo oju wo ye yin
0: yes,
1: ko to di pe a lo oju oja
0: okay
1: ohun ti e nfe ni pe akoko ki awon osise olopa ipinle yi nigba ti kuku buwolu loke ko je pe awon ti o le mojuto awon iju
0: be ni
1: ti awon olubi eda n pa budo si
0: yi niyan
1: àwọn tí ó sàpọ̀ mọ́ bẹ̀ tí wọ́n ó sì gbé iléeṣẹ́ wọn kalẹ̀ sí gbogbo bẹ̀ ni ẹ̀ ń fẹ́ kì í ṣàwọn tí wọ́n ó gbé sí àárín ìgboro tí

ekule ni anki ara ile eri wa la anki rona mu ki okunrin obirin omode agba onile atalejo mu ki wa ni ilu ibadan mu ki wa ni ipinle oyo mu ki wa ni orilede nigeria ati gbogbo bi te tin gbo mi ka kiri agbaye pe ekule o e ka san aku opin ose mo si gba gbo pe olorun ninu anu re yo mu ase opolopo re laye ati laye alaafia loruko jesu mu wa so pe yo dara fun wa ni ipinle oyo yo dara fun wa ni ilu ibadan yo dara fun orilede nigeria yo dara fun wa ni gbogbo bi te tin gbo mi ka kiri agbaye wakati ma jemu leto pelu lere evangel is being pe olajide oju oni ti wa ikan ni lagelu la wa 96.7 FM on latin da bi edun ta ro bi owe fun odidi ogbon seju pako on le fi gbadun olorun ninu aye mi mo si mo pe bi o ti se won mo sugbon mo mo pe bekun ba pe dale ayo nbo lowuro ibanu je re o ti dayo losan loruko jesu on ti oto re yo si pada seku loruko jesu

mi o fe mo mu mo gbe awon kan be nle won ti wo pe ah a tun ti wonu osu kefa ilaji ninu odun olorun se bi won ti ma ba lo ni o de laro jinle lo fa o to se sori ko to ngbo mi loju bi toto nitori pe to ba laro jinle wa mo pe ojo opojo lo ti ro ti ile ti fi mu awon kan ni won ta to bere january ki se pe mo fi yo won sugbon mo fe ko laro jinle ko mo bo se ko le dupe lowo olorun oga ogo ni ki lo se kini nkan to nro ki lo to se nbanu je ki lo ri to to mi loju ni gbogbo igba ki lo to ri olorun bi eni to dara si e beru ba mo nuro yo mo bo se ko dupe awon kan lejo wole oko ti won o si laye mo awon kan lejo ko primary school ti won o si mo awon kan lejo ka secondary school university te ejo jade mo ti re eni to wo matric gown ni ojo ti won wole sile ewe sugbon bi ti won matric gown yen in lo ya were won o fi yo sugbon ti nso fun oni pe omo ti e wo matric gown o ti wo graduation gown ki lo de to laro jinle ki lo de to dupe ki lo de ye pe n tolorun o se la mo nro aye to se ki lo de ta ki nronu nipa re gangan gbogbo eda to ba mo ri onu ro yo mo bo se ye ko dupe ki lo de ta mo n gbagbe ana ki lo ta n gbagbe iseju marun seyin ki lo de je pe gbogbo e ti o ba ti se to si je pe opolopo re nitori ti wa ni o fi ti se nitori pe o ni lati pa joseph mo fun opolopo odun ko le ba adori aga ogo toro mo bi pe to won o ba koko arrange ona ti o gba joko ati nkan ti o mu ko ti o lo se lori aga yen o se se ko mo ri nkan kan se olorun mo fi yan pamo olorun le gba nkan kan laaye nitori idi kan nitori igbega nitori the next level ko kin si promotion lai si idanwo ko kin si igbega lai si idanwo gbogbo to wu ko mo la koja alolorun mo ju e lo ki lo re to wa fe se ra ilese ki lo to nbanu je ki lo to ropo titan ko si bi eda se wa laye ti ko ni enikan to san julo to better to le fi wo pe emi mu dupe lowo olorun mo ti lo le iwosan ri ti mo ri alaisan to hun na wa lori ibusun ti si to n ki alaisan to wa ninu the same world pelu re pe pele olorun a fun yin la lafia ai laro jinle ini o je ko mo pe ye ko dupe alaisan ti n ki alaisan egbe re pe ko pele alaafia o de o tun mo si pe laro jinle nitori o se se ko ri eni yen bi eni to better ati e lori bed to hun wa ki lo de to ya lai ni ronu ki lo de to laro jinle ki lo to di to je alai mo ri omo olorun aran wa lowo loruko jesus.

0: Eto to debe debe.
1: Lagilu 96.7 FM. Eto baba eto.
0: All right now, eto baba eto. Ojo keta dini ogbore. Ninu osu mi, osu bebi mi. Osu opolopo awon eyan, omo ju mo ya pa gan ma ni won ya pa yaske. Ari anshon e to ma keyin ninu osu ta wa yi. Won ti ni oju bayi lo ma nroju sanu. Boya ka to bere eto yi eyin eyan te ngbo mi boya le mo yi pe won wa mama kan mama yi sonu abe gbo o sonu o ko mo ibi ti nlo sugbon ojiji yen lojo ke dogbon ni ojo Thursday to koja lojo bo lago mesan abo ni pastor kan toruko re nje Jemiluha Ishila ti ijo redeem to pe ni Amazing Grace felele mbadan ni ipinle Oyo ti phone number won je 08032182579 ni won ma lo si ile olopa e to wa ni felele yin ago olopa iyen ni ojo ke ta le ni ogun osu ta wa yi kini won lo sibe lati lo se pastor yi sadede lolo nba mama kan o mama rugbo eni to ti le ni adorin odun 70 years eni ki lo nse enu ona ile ijosin yen lo ma sun si mama mama mama ki le nse nbi ki lo sele iya o mo nti nse mo o pastor yi so fun alaga adugbo yen ipe bayi ma lo ro se ri leyin igba yen e ma ja tan ra wa won ti mo bi ti ya ti wa o ojise olorun alaye eni ki lo se ko fe ti owo ara re lo ofin ko ma ba se sofin le yi o si gbera o bere si ni pariwo fa awon ara ilu tori pe o nde waju o nde jo o nde yin o da so ikan bayi bayi bayi loju mi ri o nitori na wa nke si gbogbo awon ara ilu patapata agaga awon eyan to je pe eyan won kan to je agbalagba obirin ti won o ri mo ipe ki won ma jo ipe mama yi si wa lakata ijo ti a pe ni ijo redeem yi to wa ni Keshinro felele ni Lubadan nitori na won wa nro awon molebi mama yi pe ki won ma jo o ki won foju han abe ki won pe pastor yi iyen pastor Ishila sorry number yi 080 321 82579 eyan wa oni sonu awagun oni rarin nu olorun a ma so wa e ku kale ni lojo satide ojo keta din ni ogbon ninu osu kefa odun 2026 lai si ani ani ori eto ariansion ibe na lawa ni lagelo fm 96.7 atun ti bere niyan o e ka bo sori eto yin eto te ti reti ariansion na ni ki kabo loruko olorun oba oba ajoke aye oba asake orun olorun to wa latete ko se olorun ti o tun ma be titi aye aini pekun e so pa mi mon ki kabo loruko oludasile baba wa kabiyesi moritala akande kabiyesi o mon ki kabo loruko eni to je olotu agba fun eto yi that's the head of channel ke buge ati igbakeji re gbenga olaiwola oyato ademola aziz oloruko kuko awon kan pe ni asizo awon kan pe ni Gani Striker awon eyan ti ori won ti gbadde lakoko yi igba kan won pe won lori o gbadde won moye ije lote yi oju tolete EMP Shagun Balogun Eni ti o mo yi pe ifa osi anywhere nothing is free even in Freetown Aba won oloselu iko Mama mu yan ro lu babuaya Amba ni joba kan pinwo to ba gba ma tan re je o san pada Igba to si lero ni won osu omu Oya gba ti wo gan ni do wa kan ri pe oni credit alert fa o tun ti di debit alert Foto ni nbe gan le ma ka Sora Eti e melo akoko niyan lori eto Sora Baba Elerika ajo wa nbi na ni Sin Adelowo, the dynamic presenter. The minute ni toto Feromi Babalola Ogbologbo Agba man ti won pe ni Feromi nga la la la la e ka bo sori eto e ja lo lori eto ya eto Ariansan ni lagelo 96.7

0: e kaabo pada ija lu akoze ni do eje ka bo si abala yi to kan lori eto eta pe ni lero temi olohun wa ba bi pe gbota ba bi ni lere pe se ekunwe ekunwo ohun lo ye ki egbe osise NLC ma beere fun abi bi owon gogo nkan gbogbo yo se wale ni lewa won na agitate for 500,000 naira in to ba fi mu to je minimum wage je 500,000 a je pe ro isegun balogun to si wa lenu ise bayi inu ko ma gba 2 million to ba ngba 2 million ilolu ma rent ile ti o ba ti rent ile abi ti o ba ti kole ko lo nko le fun gugu wa awon ti o ni moto ilo mu fi ma wo moto se pure water la so po ti di 50 naira se o pe pure water kan o ni di 1000 naira ejo e ba mi dasi o won le awon egbe osise lorilede Nigeria won la won bere fun ekunwo won kaka ki won ma so pe ijoba bo le sese ti awon gogogogo nkan ti o fi wale egbe lero ti se ki nkan wale ni abi ko wo ya mura ko wa di akurete ko wo ma le ra nkan gidi ko fe gerun ki baba ma so fun pe to ba ma gerun 10,000 naira ni awon to run awon baba ti mo bayan fari yen e mo pe e to gbaju is between 300 and 500 naira o tun mo si pe to ba fe gerun ni isin ninu kan pe ni 3000 say 5000 naira ewo lo ye ka mu nbe eye yo wa ipe wa sorry number 30 mo bi eni mo 091 2370 8675 Olo mi awi awa ni baba eye ma shagidi kakorin. Hello.
1: Eronija.
0: Yes sir.
1: Baba lo langa.
0: Yes sir.
1: Epo le po e ka so so so.
0: Yes sir.
1: Deni ni o mo go daddy. Lati so pa ko ga ajibana.
0: Yes sir.
1: Control price ni o ko ye ti won ma ja fun.
0: Ewo lo nje control price o.
1: Ah, only if you don't go to water, you are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman. You are going to be a woman.
0: You are going to be a
1: woman.
0: You are going
1: to be
0: ti mo ba ko fe ko ti mo ko 3 bedroom flat ti mo a fe ragi ti ma fi ro ile yen bi elo ni mo le ni lati ro ile 3 bedroom flat nisin ni o
1: o ja ko ti awon standard wa
0: o ye so standard e so e ti o standard
1: e standard ni e le bi 1 million plus lo
0: lati ragi lasan sori oke
1: ni
0: eh
1: eh standard eh ma lo no dia 700 plus
0: ah ko standard 700 plus
1: be ni
0: o tumo si pe ton ba fi owo kun owo yen o mi pe standard yan ma lo bi elo
1: ah ama lo bi times 2 times 3
0: be ni e se e je ka gbo nkan te lo mi na ma so e se gan sa. Hello
2: Veronica.
0: Ah, ye legusi ti o fun mi legusi lati joy.
2: Ah, eyoju ni o, eyoju ni o. Emo mo wa ko ba legusi
0: je. Oh, da, gbe mo ti e jeri.
2: Otweto.
0: Yes, ma.
2: E ku ba ni o, thank my fu.
0: E se we, e fi nkan ranse o.
2: Eh, eno se wa ko wa ba yin de.
0: O da mo ngo. Mo ngo.
2: Seri, opogo won, enebo won obo.
0: Mm.
2: Un

0: ngba e ba doju agbo aye 50-50 naira ni wole o ti se 50-50 naira si bi sapo ni o ba bo si ah oju pa se kere seyan ba de eluku ewu kini kan baba ti ba ekuro kini kan ah wole a ba gbowo jare pe iwo omo yi to lo lowo ah asi fe jeun lekan oni o lowo lowo la ba ma re ri si ko ye ko ri be ko ye ko ri be e je ka ko ba ti rora wa lowo ah adupe pe okun koni ju bayi lo lori eto fun toni mo dupe lowo gbogbo eyin te ba wa gbo se ri mo ba ita ara so yen e je ka fi kogbon e je ka mu lo nbe mi ni ka ma soku mi ni ka ma se ko mo owo to e ke fi toju omo ti e fe bi gan e ti waste it is good lati so pe ah njo ta bi mo o se suna en toto sugbon e je ka se ni won tun won se ohun owo mi o to ma fi gogo fa ete ni mu wa e tun wa ri ngba to ku mi ba ku awon eyan ma ro pa awon aruwo kan ko jo nbe gbese na lo ma je n to ye ki won team up daddy wa loku baba kan na lo bi gbogbo wa o le mo je ya kan na le ba ri na ba mu ni digi awon ko pe fela pe fela la fe ko wa korin awon kan lo pe aruna isola awon kan pe ayinla omo wura ati bebe lo ejo ki lo data panupo ka je kini yen soju kan owo onje ka da o le ni backup o mi o ni ko ma ni backup sugbon gba yen lo di pe e wa n pariwo lotun lori field kan na won jo lo e n pariwo lo si awon eyan gan oni mo bi ton ma ya si ariwa ti poju lori igbese oni saturday ba awon kan ti je igbese already monday ba elomi a ma saka kiri ni tori pe o ti ro pe won pa wo loju agbo ngba won ma gbowo dede aye si tan number boya 2200 ngba e ba ri ti 2200 to kunle n to ah inu gana must go yen o ma fe kun e lo ka nwa ba tojo wo 300,000 iwo to si ti je gbese bi 750,000 naira ba o lo se fe se olorun ran wa lo mo dupe lowo gbogbo eyin te ba wa gbo eto yi adupe lowo olorun to fun wa leto se ani gbagbe baba wa oba murita la konde kabiyesi o ah the HOC that's the head of channel yes the principal producer K Boogie, I love you so much. God bless you front and back. Aziz Ademola, mo dupe pe okun lowo e mi o ni gbagbe tosin Adelowo the dynamic presenter o seun bakan na EMP Segun Balogun adupe pe okun mo ki eyan mi na o Gbenga o yato e se o tem fa aye gba wa aye agba yi mo de ki birthday boy tose to koja Tunde Olawuwo igba odun kan ni ara awon ti awon atoni junu ta ni junu lai a ma junu ni fero mi baba wala loruko temi temi ba ti ndide okonedo okon on lo ma wole de ni bi eto eti won se fa awon agbe Olorun a ran wa lowo. E se o. Oriba.
1: Lagilu FM 96.7.

O seun oro labi, o seun lai, Legilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, ton ti orin to ba igba mole, ko di igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Legilu FM 96.7 ni Badolawa. Ta tin se bebe.

eyin te je Mazda Vita la ya jejo te ba mo pe ti igba Mazda Vita yen wa gba o omo wi pe kako ni kumekun atun ati KB Wonder to fi mo inspector agbon bi ti won di monu o je ki en

0: koja oke o tin ba so fun yin pe bi mo se nde lati oke ore a si lo nwo bi awon eyan se nda oko si e ma ja para o tanra wa o awon eyan nda oko awon eyan nda oko oga mi o gbianju gan ko lohun o de gbianju wa lade
1: ami ke bi mo pa wa
0: eh se agbagbe pe mo ni Fashola Farms a fe wonu re eh a kan si njuwo si lo kan pe Fashola iwo ri a juwo si lo kan pe iwo ri mo si le jabo fun yin pe inu oko Fashola Farms ibe kun looto bi n ba ni ibe kun ki se pe ile po nu re mo so o awon ba awon le bi ile ile agbokodoko agbe oko da oko bi settlement won pe awon ile keleje keleje ti won ko atin ri pe awon igbo ti n bo awon be awon bi titi ti won se si arin be nko e wo boya ki n pe omi tin san awon kan so pe ko da o e mo si mi gbo mi ni o da o olomi n san awon kan e mi ri kun kan o da o yato si pe omi n san awon kan
1: o gbegbegbe e koja ni
0: eh
1: omi n gbegbegbe ni
0: okay ba se n wo lookan ati ile awon ati ija to inu re lati bere de ipari itori idi eleya le jabo fun ni ekun rere pe ipo to wa re sugbon omo to ba we lojojumo be ba tin wo lati taye ti ri bi ara re o se jolo
1: ara o se mo
0: o ti ye yin e mo je n soro ju be lo lati ilu Oyo e mo je n gbe latoyo lati akin kini anje akimorin ko akimorin ti ejina
1: ego
0: bi akinyele yen be ba nlo te nwo tun te nwo si e mo ri oko agbado oko ege e li mo pe awon eyan gbin oko e ja wa kuro nbe e ja pada wa si ijaye lo si iseyin ta ba ti wa de iseyin ka wa mo kori si ona ona bi temi lo ti mo n topinpin re lo ngba mo di oke o lotun losi mo ri pe bi won ba itosi ile be ba ti se fence asa ile ibo ni won fe mu gba lohun bi won ba ti se fence si ile won waju be won o fi gbin paki eti o gbin agbado o gbin agbado wa o wi pe initiatives ile ida nti won o fi je ki igbo ko wu ko kan gba be lo won fi ngbin kan fi nkan ogbin si awon kan gbin ila mo wa wo wi pe iru nkan bayi awa ta pera wa ni inu estate lohun lohun o je pe baba ni estate o ti ya won le kan iru estate to n gbe
1: yato si ra won
0: sa
1: GR yato si ra won
0: okay mi o si nbe o eh community kilo pe
2: community yato si estate
0: community yato si estate
2: estate si yato si community
0: okay
2: yato si ra won
0: ewo le yin gbe
1: to yato si GR
0: community
1: community lodo ti
0: o ti ye o ti awon estate todo won gate won ni mo find ju ona gate
2: o da ita o ni da
0: ewe mo je nsoro ju nti mo n gbianju ati so ni pe awon ile ti n wa laarin bi ta n pe ni estate tokan je asangbo asangbo asangbo ta fi le bawon ara bi ba n fi be se pade a le mo tori idi eyi eyin te je landlord landlady e se ofin e sofin pe bo ba wa ni nti n pe ni estate bo ba wa ninu estate to ba n sin eran si o gba fun e je ki awon ti won fe fi awon igbo yen dako ki won le fi da oko tori bi won ba san igbo awon ara bi oni ri bi farapamo si ya ye mo gberura wa lateyin mo si n so fun baba pupa afa mo ni awon eran te fi le ladugbo yi won ran won se njo kan o tori awon agbado ti mo gbin sori one plot mi won si lo bi won si je
3: Ayo state rule of law nko.
0: Ah. Sir, won kan si ofin ni lero pin. E wo e ma je nsoro.
4: Mo ti mo po oko. O dono.
0: Agbado n si yo daada o, sugbon gba won o de be mo kan ri pin ati je agbado. Ah.
2: Ni o le gbe nkan seyin ku le mi.
0: O si re mi, o re mi. O re mi. Tin ba lo re mi, o si re mi.
4: Ba ti se oko. O ni ma le wi ni mo salasi.
0: Oja je nsare fun yin mo ti jabo bi nkan se sele lawon bi ta lo
4: eje ko pin su
0: lotun lo si agbado ni
4: lanire
0: be ba ti bi lati bi jaye lo si iseyin te ba wa de iseyin e kuro ni igboro re e ma to awon arin pe ona nja ilu awon eyan gbianju nu oko dida o wa nfi asiko iro awe ijoba awa ta wa npo ase eje adide ka se iran lowo fun awon ti won ji agbe iyen be awo gede ngbe awa ta tun wa je landlord landladies eje asi ofin ni awon agbegbe sagbegbe bo ba nsin nkan osin muso o di meji be abi se gbagbe pe mo so fun yin pe awon ti won je asoju awon agbe ni ijoba ibile ijoba ibile alanfani ati mo mu won wa mo si so pe lose yi ni ojo abameta ini alaga ijoba ibile ti adaga egbe afanti ijoba ibile ido nlokan ṣugbọn lana ni mo ri ipe lati odo ogbeni raji won ni igi wolugi eyin yo ba si bo eni bi ki ba wolugi toke re la ko gbe pe won fe kokọ gbe toke won ni le wa le ni bo ba wa ri be e je n paju de e je n koju si odo ijoba ibile bi temi gangan ti mo fi dipon gba si iyun ijoba ibile oluyole

e ba so fun baba akin pelu awon ni won je igbakeje alaga ti ijoba igbakeje alaga egbe afan ti ijoba ibile oluyole e so fun won pe mo fe gba won lalejo ni ijo mejo be kedere e so fun woman leader Mrs. Adiama Tawa e so fun won pe a fe gba won lalejo awon ti a je agbe ni ijoba ibile ni oluyole won fe ma awon ti won je asoju won to je pe pelu ba tin reti wi pe won o pin ajile ai e je nso fun yin pe ngba ta ba fi ri idaji osu ti nbo ijoba ti are tinubu yo fa ajile wa si ipinle oyo eyin agbe mo mura le o e je ajo mo to won ti ta e je ajo mo to iroyin to temi lowo na ni mo nja fun yin ori pe mo ti wo abala iroyin to je jade leka si agbe won si ji oye mi pe bi bag yi to le ni 100 ni okan ijoba ibile kokan gege bi mo ti gbo a wa ni bi eto ECOWAS Aviana 2026 mo ni ori ofe lati pade igbakeje alaga egbe afanti ijoba ibile oluyole be ba nso fun en to je alaga egbe afani ijoba ibile oluyole gangan be ba ngbo mi e ba nso fun pe akanji iko lori eto agbe loba a fe ri won a fe da won mo kisi ni di idi ni wi pe bi nkan re ba nbo tori gege bi mo se gbo gege bi iroyin to temi lowo ni wi pe laipe laijina yi leyin ti an ba ti bere ajinle pinpin ki kaakiri awon ipinle pe ijoba ti are tinubu yo be si ni mo ku awon owo kan jade fun awon agbe iroyin to temi lowo niyan o tori ide yi mo wa ro wa awa ta ba je egbe ta ba je agbe je darapo mo egbe agbe ebe afani ijoba ibile ko wa wa tori pe ngba owo ohun abi kini ohun ba de won ni mo pe osomo lo pe osomo lo mo bo wa gba ti e iro ohun o pe n legbelegbe fun bi apere ajile ti nbo yi egbe n o gbele lowo ni ijoba ibile si ijoba ibile ijoba ibile kokan ni je ki n wa tun wa so fun eyin te je egbe afan e ma wa lo anfani ohun ke wa lawon en ba fe darapo mo ko lo mo mowo goboy wa tori awon eyan wa omo nigeria n mo ti mo pe nkan o dun an ni e da wa fe da osan 10,000 o ti lai se pe a wa nu egbe osi

0: E kaabo pada. Eyin o nku si olowo. Awon olugbe meje. Olopa meji. Oni won ti gba ikuru je lowo ebora ni ipinle Katsina. Be na lokan ipinle Kaduna. Awon omo iko agbesumo mi iko lote. Awon ni won seku pa won. Ni ipinle Kebi. Latara itaporo gan laarin awon agbe ati awon aderan mo luje. Eyan mejo n lo gbe mi mi. Olorun o sanu fun
1: mi o.
2: Loya yin na pa na nere. E je ko pin su. Dokita yin na pa na nere.
0: Ni ipinle Samfara. Awon omo iko lote gbe mi lenu awon agbe mefa. Be won se awon eyan mewa awon se won le se. O dowo omo iko lote. Eco Flavors. O ti ro awon olokowo. Awon oludokowo o tun ro ijoba o ni enawo gidi sori eka oro aje onje orilede Nigeria Business Africa lo gbe ta okay eje n seri wale ban egba ile ikejo mo ajo SSS aderan mo luje ti won mu si akata won lona ito won bi odidi odun meji won ti ni omo lo won yonda re won si fun ni owo gba mo binu million meta owo naira bo ni se iwo o gba owo nti e
1: no
0: ke o la gan e darapo mo mi loju opo Facebook e je n sare formula tori pe real people concept ti wa nbi pelu mi Adupe lowo Mass Food Industries Limited ti won gbe Mazda Vita kale fun wa as you so ti je masa re tan o ti je tan ato o fun mi nla je eto je na to to gba ba o ti ton ton point yo wa won gba le ni ko ti e wa ronjo kan pe ko ti e wa ronjo kan pe je n ba okunrin gbe okele kan pelu lai o

gbogbo lori agbe lo ba tun di ijo mejo bi ogo tin je tolo ame mo gbagbe pe iko agbe loba a tun tinu oko kan denu oko kan ise ti wa ni ojuse wa ni kikida keyan kan ma fi adura ke ma fi ran wa lowo pe won ni ji wa gbe

0: nje aye ti e wa pe boye mi ati osomo lo awa o wi pe e te nta leje won yen awa o ni je awa fe pin pe ah a fe ko ojo awa meji o ke ba wa pin meji
1: ah be ni a ma nse meet sharing ko si be se fe si boje eh boje kilo kan le fe o boje odidi maru le fe o boje half le fe o boje wan quarter o ko si be se fe si ti e o ri boje e fe se nawo ni o e wa odidi maru bo te je pe fe ka ba yin pa gan ni aba yin pa
0: e to le ba wa pa
1: be ni a le ba yin pa ka ge si be se fe ka wa deliver fun yin so ko si be se fe ti ani se fun yin
0: as you son se ko ni pe bimo to ba bi mo nte nso nsin ni pe ko ni lo ko se mo da fun re ni wahala ko kan pin pe ah mo fe mo need mo lu o mo e ba nge e si ba se lojo de si
1: adema de a ma lo gbe fun ni bi ton ba ti fe ka
0: ti o si ni si pe mo lu yi 152 ni ko menu okun nkan ko ti ra nbe
1: ko sodo ti wa awon yin yo
0: se ti o ba ji pe lekan sin to tori to ba ya nsin a lo n lo si bi nbo lo ti e lo n lo na kaduna bi maiduguri se o le to ba ni o n fe ran ko laton
1: awon eran wa ibi ni won wa so ibi la ti mama deliver eran si ibi ti e ba fe
0: e na mo so pe to ba lo n fe ni ohun yen
1: ni ile hausa operation ti wa o ti de ibe yen so ito si southwest nbi ibadan eko ogun osun ibi ti a se n cover ni a ti ma cover ile hausa
0: le to ba pe yen le fi ranse so
1: for now a ti le se yen
0: okay oda nbo le ni office wa le kan
1: so office wa wa ni number 126 adekunle fajiri road adamasigba oku de kade ori bridge mokola ita ba ti kuro ni queen cinema ibe ni africa
0: phone number ta won yan mo
1: so number ti won ma pe oni 091 27 39 44 22 le kan si 091 27 39 44 22 awon ton ba pe le ni sola ton so pe oke awon gbo eto yo lori
0: no
1: lori so a ni special discount fun won ton ba bere si ba wa so lati ni lo si ola so that by Monday won le wa gbe eran won pelu discount ate a ma ba won deliver gan si ile ebi ton ba fe ka deliver
0: 0703019592 ni number mi e mo gbagbe pe ipari osu ti nbo o na la se BSF seminar Black Soldier Flies ba se nsin idin ni lana to ja owo ta si fi oju le ja re ta fi han daada titi wa di jo mejo nko akanji iko yin re enjo Olodumare ti o se figigun okun Joseph Ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi nje o iyoku di jo mejo Sola are o gospel gbedu oni o mo gori agbagbe ode
2: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio

0: laipe laipe a ma lo si abala Peter ti man sere emi aha emi o ni boye yin sese ngbo eto yi fun gba koko ile ori emi le wa yi
1: femi bo mu so te korin
0: a tun man sawun ere emi koko se awon idanwo kekeke funra wa ehn ye mi de mi wo ni
1: o talaru mi so ni
0: pe mi ere mi ala kokko o na ni bi ti ma ti ju foran sile ma ti ju foran si ta fun yin eyin e kan gbo e farabalẹ ke gbo daada eni to nsoro ninu foran yen oruko e la nikan ni mo nilo Eko gbo ke soruko eni yen fun egberun kan naira latodo mi ni o latodo olorun latodo
1: I call him
0: emo eh o sile eni to ba fe se onigbo wa awon ere ere emi yin eh o sile e be ni a dupe lowo awon to ma ran wa lowo leko be ni
1: e seun pa
0: o sile e pe wa leyin eto e ka soro ile fe fun wa lori eto ma fa awon eniyan e fun igbeleke olorun ni

mi elekeji ibe leyin o ti pe wole e kan mu number kan to wu yin lati ikini titi de ikewa to ba wu yin ni ke mu nbe orin to wa ni number te mu yen le mi oju le fun yin e kan so akole orin ateni to korin yen fun mi egberun kan naira tun wa fun yin be yen na atun ni abala nibi ti ati man keko

ni o ti man fi oro olorun bo wa ni soke gbogbo abala yi lagbara olorun la se loni oluwa femi williams na ti wa ni kale lati ma fun alawon isele kokan to sele lose to koja yi lose ta wa yi

ninu awa eyan ni o en baye ko aso fun mi me niye ama mo mo pe ohun gbogbo to nsele laye atowo eledumare oba ni eto olon ni e ka le o e ku le o tori ba kini ku le apadanu kaabo ki won mo gba apadanu kaabo temi mo se ki pe ku le ade soye omo to so ti de o temi ti awon emewa ta loye ta jo se ta jo popolopo ati de riri mo ri Taufik omo to so ta jo de mo se n wo eya kaduna lo kan sonu mama bola tairo nayi ni la ya la la ko yeah, ngode. Me kiti so mba se kiti si mayowo ni na. Bayi si, egba ni bayi si. Wo la se bi mba fe ki o ka lele kiti so mo. Okun o ah eh. Okun o mayowa. Okun o eh. Onku bolu fo ni. Enle o. Awon yen wa nbe ni anybody ti Facebook loke nigbati ore mi Femi Uyemi Femi Williams on wa nwaju mi gaga bi on bode nsale awon yen wa nba lenu loro awata kuta ira wa nu de solare o bo ni o inai ni eh dadani kugbokan asabusa si o fi ke fi o ba dahun awa ta gba busa mara we mi ati iya tairu la gba busa nbi ta lo tun bo ko si ijo le bada abusa kan le mi na so e da tata ta na in ba nso ni bi ti o de o ah yo mo ye an tin ba nso si hey ire ajo lale yi yo gbe are gba ire ajo gbe are gba o olohun ni ja ku owo Olorun ni ja ku owo o. Laye gba ti mo nse eto kan ni OGTV njo se ta npe ni Arambara. Ti pe o. Mo ni producer kan ti won yan ti mi gba na obin ni. Ati yen so pleasant. So very very pleasant. Oro kan ba sele si won njo Sunday to koja labi oni sele si wa eni to wa lively to je pe anywhere ati e ba jo wa she would do much of all the talking ste ba se nbe she so pleasant anporuko anti yen ni kitan ola kitan anti la kitan ti mo nso yi filled with normal life lo church njo Sunday ti church day o se no ma chores danon je ho je un si we ejo ta bang bo sise eja ma sora se o ara won o sise ti society gba ri gaga bi security tin so nile
lajere orun simo lori amo n to sele kan la fe tele lori eto la lei arabirin kitan oyeshiku osise n le ise television ipinle ogun ni o se feyin ti ni sin je bi mo tin to bi odun meji meta bayi to feyin ti oga kan ni o leyin to feyin ti tan o n gbe pe aye ejeje ke salary wo rara she lived very quiet life Adede leyin igba ti o sun tan lale Sunday e lo ro si bebe igba o doru won en la won amokun se kaide abi meta igba won si de won ra gire mo security ile security won kokko wo won ki security mo le won ti waju nso eyin lo kan lekun yes who is it asi ede ma so yin bogan yes who is it on security re lo gbo pe emi ni o se ko si lo n ta ke si e wo kini kini one time yi on question ebe won tin se yi lo to tin pe o silekun why owo tin silekun won fi pada lekun o mo ti mo lo gba na rogiri wole egba won rogiri wole won pa anti yen egba won pa tan won mu security pada sinu ile re lohun won lo pa security na sinu obe won ti lekun mo ewo eti o yenju oneke da po mo wa lori Facebook to n gba awon olopa lo si bibe ti won lo yebe wo kankan eri ko to di pe won wa be erin ajo lati mo ta lo sise labi bi ajo yen se lo le po lori eto ta lo ye lale ba temi po mo ti si opolole bo ni mo pe ere ton se eto ibi aye lo ti mo nse ni /FM le ni Abekuta tele arabi mo ji ajayi mo ji mo gbo pe nkan ba isele o la won na ma gba e ti bo bo ni o ya bere rin lori e n lo ba bere rin lori oro ohun yo salaye irin ajo to rin lori eto lale yo salaye irin ajo to rin lori eto lale emi no se salaye nkan kan toju mi ri ni ojo wonu na se ko se jo Thursday abi se jo Thursday ni abi Wednesday ojo Wednesday mani mo se n jade n leti pe kan wole to pe mi pe ajo please Mr. Motosho please have me the hospital won gba mi o en ti mo wa mo se ju pata ni won igba mi okoto anu temi town ojo Thursday okoto anu ti mo n town en won igba mi o ko to de pe mo wa so opolo 50,000 ti lo ha mo wa dodo a denje tun je ni mo wa se pe mo de n pe number sister yi o o ringi won pe eni to pe mi ohun mi mo bo se ri ohun sister yen lo ohun sister yen lo fi pe mi to lo n wa lo hospital o I'm in the hospital they stole my phone and that shot my BP up
and so serious. Please, phone to still Timon dear. It may be Timofin transact banking account. Motin realat. Yellow far problem to buy me to bring me to hospital. What in your woo? Hospital Timo wasere. Oh, ye can law bank you. So man, on wa lori itoju hospital wa la won o ni awon le gba ke won lo se anywhere afi to n ba san bill hospital se won se ma gbo pe emi ha ma lo san bill hospital ma n ba ti toro lowo awon eyan pe to enikan wa lo hospital e da kun be se ran lo ti an ba ti dide n ba ti ri n lo hospital en lo yondo en lo free se yonda na ni n lo free any over hospital mo ro pe iyen gangan ni won wa lo ma salaye e lorin kini win e se gbo un ba se soro at last nigba to mo sopolo mo kin ka bo sori eto ta loye lale le kan si ade soye omo to so nkin yo abayin bi

0: Dadi lola te ba je tan oro wa o.
1: Oke die.
0: Dadi lola ki le wa n wa tan si comboard ka kiri.
1: Ah ah, oyin ti mo gbo pamo si bi ni mo wa now.
0: Emi ati awon mo wa ti la tan.
1: O de ye ke so fun mi pe ti la oyin yen.
0: E ma binu Dadi lola, seyin no sakiyesi wi pe oju gbogbo wa lo ndan. Bakan na ni opo lola ati awon aburo re na si nji pepe.
1: Oke love, a je pe na ti da oyin gidi mo niyan. Iyen cone of mercy natural honey. Oyin gidi ti o labula. To si nje ki ara ile o ma dan popo lo ma ji pepe. Be na lo ti dena aisan lolo kan ojo kan lagu ara. Be si ware eyin le gba bere oyin lati dena kan ojo kan aisan lagu ara. Atagbalagba atomode lo le gbabere oyin ti o ti je kare ni o ya gagaga koda anfani tun wa lati je alagbata cone of mercy natural honey boye nsi fe ra leyo eyo abefe gbabere oyin e ma bo ni witi office okoto anu ton ta loye to wa ninu ogba ks motel to ta gadi ibadan ojojumo office wa nsisi telephone 09023760575 09023760575 cone of mercy natural honey oyin gidi ni
2: O ma che wa ga o ameni abaje wa gbese le kiko ati block yi yo fun bayi
3: honorable she mo so fun pe the king property de badu woko
2: o se ore mi o si wi fun mi to awon kan lo fi awon to yo block ati le kiko han mi to si je pe block tara lodo won ta ba ti fe gbe lo tun ka yanga
3: en yo o ti wa ye yin bayi e si ti ja si pe awon to damo ni won ba the king property do woko ni the king property won ba ni kole rale tale won tun ba ni kole lana ti gbalode be ni won tun ba ni moju tole tabi gba ni sile pelu ofin te ba fe ra ile ni bikibi the king property ni e kan si atun ba ni yo block to ba ti le ni 2000 si site ni bikibi pelu machine and solid block abe yo ti gbo pe a le ba yin kole rale tale ni bikibi nile yi ka tu ba yin fi rent bakan la tun ba ni renovate ile lona ti balode the king property lati new garage badan lo si akalawe eso kale ni olukoyi bus stop tabi lati apata lo si odona elere eso kale ni olukoyi central mosque lodi keji e ti ri bana the king property nbe
2: telephone 08050302695 le kan si 08050302695
3: the king property ni badu
4: Ati ore la fi mo ba ile karun tawon joye. Ta ba soro pa ile tura te le jayo ri yin. KS Motel Sadanka tawon. Full security for property and your life with full air conditioner for all rooms, mini rooms, standard room, executive room with suite. Ba kan na ni Tito Adehun Oluwa fun gbogbo eyan to ba fe se nawo. To ti gba odun eyan na kan soso 500 people. To ti executive hall, conference hall, te le lo fun training, seminar, lecture and other activities. KS Motel, you can enjoy yourself, family, couple and your friends. Koda awon toke okun KS Motel ni won lodge si. Bawo le se nfe si onje ti le ya bi toke okun pelu oti elerodo to mo kan ni balẹ lalafia ni KS bar ati awon kan panu lorisirisi ti mu eke ni se soko soko tere to yaya takule takonle ohun awon osise wa fi nda customer lohun aye gboko si nbe pelu security to ga yata are gugu lu ibadan o ni KS Motel fi kale si ni total garden ibadan telephone 07073992996 tabi 08032513884 KS Motel is the place that you can enjoy your life.
5: Saluye
6: Afolo ne kan to ye ba ngbe kini oke mi ati mojise wa lori la mi ati mojise wa lori la hello ibi aye lo
7: e ta le o
6: mo ni bi sa ba rin ajo yen denu mo ni ka wa yin le kini situation bayi
7: won si investigation e si lo lowo
6: okay
7: gege bi ile ise olopa tito n ti omokunrin yen so ni pe awon ti won ni owo to le owo to anu to fe ko logbon ni yen security yen
6: o fe sogbon lo wa ko pe won lo won le fi wo sa nu oluwa
7: Oda ti mo wi pe olowo je wa ni nkan kan ke le je ko fun awon odo wa ti won si struggle olowo je wa ni nkan kan rara olowo je wa ni nkan kan
6: be bawo
7: ka ni ayo okan ise ti o ba be ro ti wi pe incident yi ti sele ri ni abe okuta
6: yi December 31st stroke January 1st
7: be
6: 2023 ni
7: 23
6: ni
7: o abi 23
6: ni
7: sir olohun sa ni won pa awon party mo ye
6: beni
7: mr party mo ye federal bank staff ni ti won pa
6: awon pa yawo
7: re
6: won pomo
7: ko
6: je to ni abekuta wa ina ni olohun sa
7: abekuta wa
6: e seun
7: awon odo wa kon la yo kon
6: kon te pa mo se ti ara won fun ra won o da e ba nki e gba hey awu se ka pada wa ri awu lowo leta o ya e mu ku

0: kozo di pe aya kozo di pe aya abawo ti emi won oku gbagede oku to ranu kile ni
1: lagbara olodun to ba si di ojo Monday jinja seminar awa ni office oku to ranu lojo
0: Monday
1: beni
0: lati ose tin bo wa fe change yes
1: Wednesday pada beni tori o nda ko mo pelu titi baba oloyin
0: abere oyin
1: so abere oyin na wa lojo Monday lagbara olodun
0: abere oyin ni Monday
1: beni o si tun wa ni Thursday o tun wa ni Saturday
0: okay
1: ni office oku to ranu bo so lakunle awon iru apata lo wa ni Tuesday ati Friday then ojo Thursday baba amali wa ni kale gbugbo awon to tin pe
0: Thursday
1: to n bo yi baba amali wa ni kale o be ni so ale don fi asiko yi ki iya dan kaduna
0: asanu mama
1: ya ya
0: bo ni na bo la se
1: kala gusa bade sabo se kala kini
0: sabo se kala
1: to
0: sabo se kara
1: sabo se kara o eku ojo eku odun o e ti so odun eye se temi to mo to mo o ninu ola agbara iledumare be ni
0: ijo wo ni mo gbagbe lati ki alaja olayemi alaja zakira olayemi aya baba YK Abbas congratulations odun belated but adura o se adura ojo bi o se ma ba yin bi te wa adesu yo moto so je kin sunale je kin de ojutaye kin de gbagede odo emi one ko to di pe mo lo

0: fi lo igba alaafia ara wa ko se ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise emi one naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale oriduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba fin ra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin igba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: Tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jago labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese mara nabi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kire le taja ogun da kejado le nigeria asun wa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emi one naturalist care limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba le wi ategbo osise
0: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
2: won oju tu e awon kan ni mo mo se le lo ile ise mi one naturalist care limited aje okan ninu won
0: lara awon o nimo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ile ise emi ola naturalist care limited
0: o jogun ba ni o yato sawon ti mo gbe ni akan
2: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: o fa ti ti emi won to fi yato sita won yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le nti mo le so nipa
0: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu le yokokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile se mi one natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni an toju ni le se wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka egungun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati sara
2: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kin awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da sele kin awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: seri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: ati ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se mari ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
0: ibi to ye ko gbe lo
2: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kan ma ma ku
0: ti o lo ma nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
2: ibi kan ku e yo ibi kan ku
0: eje o flow gbogbo flow
2: de to ye

0: ti wu ko
1: ko ni se bo se ye ko se mo
0: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so ko ma ma re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugu lo na lo ba
1: isan lo
0: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iru ni o
1: owe yo je mo eyan
0: ko je mo eyan
1: ba ti e ba di e lo ojo mi niyan
0: so je ba ti ri awon irora inu rike rike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete boju to ara e phone number mi bend to ba ti wan yare ko won ti gogogo bi en to ma subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni ara ro ohun gbogbo ara nta ohun ara pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara won se wa ri n to ba ti sele ti ison eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ni ta question na ni ni to n se o ba di o gba card
1: owo perete na
0: e ba ti pe number mi
1: 0800 340 5133 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133 0800 340 5133
2: Lagelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
3: Bosu o le ko lose yi ni me bo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku Bolasola ejo e ba awon ile ise bread gidi nbadan to le sun wo gidi bagba be ka awon to lowo eko eko ni nbe oparo o gbogbo owo life wo kan tan ti ma wa ile ise bread nbadan ti san wo gidi e wo o te mi lorun ju ki ma le ko lo a je po gbari wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won nilo beka to danto to si le dari opeyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be ka ni oloto tete kan si won ni malite ni ile ise better life bakery koda ma jo pa tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po daada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se ngbowo losu won ngbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede lenu se o sase tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atomi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago meso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se ngbowo lose won ngbowo losu o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 09 02 542 7551.

0: baba ibaruba oba isanara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara beyan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san obaraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogore ti o ma

jagba na na o si alaje se o we iyawo ni panpe o se eni jo ola pati o eni oti ola siga o won ko toro fo jagba na na o ogorun ara o toro fo o jagba na na o kin wo moto to fe ta bi kirin se kun ni ki gun keke lo fe ta bi kin ko ka da gbogbo aso logbo tan gbogbo bata lo fa ya iya mi ya bere mi pe o nibo ni mo lo anti mi ya bere o ti mo ba le ni Oruko mi ni Orlando Julius Aremu Ikemode Oje. E ma gbọ eto omo wa High Life Extra pelu Victor Azubike. Ke ma gbadun.

0: baba fi se kini yen ni to ni egbon won le won le gbon kan pe nkan to se lo ya awon lenu emi naira mefa ola naira meji
1: ta won fun lowo gan ta lo ngba owo
0: ni won fun lowo
1: okay se baba lo fun won lowo ni
0: baba fi korin ni o
1: okay okay
0: o pe baba gangan lo se ko to o boya baba ri eni to se ko to yen won wa fi ko
1: ni won fi korin
0: eku baba o kan se gbo
1: eku la o ti ye wa o ti ye wa e se gbo
0: o la to mo ko do ra ro gede ati fa o
1: Eje ti wo boya ma ro mo fon a lowo Orlando wi pe ta ba nsoro npa ifon pa won ni ba si nsoro npa owo pa won ni hello the caller
2: hello Mr. Fire
1: hello sir
2: kale
1: yeah e kale sir
2: o fa mi ni sabun to la di so to git seri ti Orlando won so nbe yen so va bro mo wo de mi na sir mi yin pe ohun si sha igbo ti to mo sha igbo omo to ti je ko mo orin to wa lo mo orin da ni quickly ohun lo fi so ki mo mo mo bo yin ja bo yin si sha igbo
1: sha igbo
2: so ko mo sha igbo mo so ko mo lo ko baba so ko mo sha igbo ti ko ko lo so omo to ti to mo orin to wa lo mo orin da ni quickly oni mi ni pohun si sha igbo omo yo ti qualify omo to ti to ti a to am very pe ni ba bi omo to ti mature o ti mo ni pa so ko ko ni so bini ba lo so so ko so be
1: okay
2: so o ni ala do ti so pe o ni o wa ni si sha igbo ti baba lo se o
1: okay
2: baba ko baba ka ti ko re o ko ti pa lo we ni to ba understand message to so
1: okay Okay. Okay. Hello.
3: Hello, sir.
1: Yes, hello, sir.
3: Hello, sir.
1: Hello,
3: sir.
1: Hello, sir.
3: Hello,
1: sir. Yes, sir.
3: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello,
3: sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello,
3: sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello,
3: sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Ati o du ton ti awa to je pe awujo yi la wa ti wa ta wo gbo kini to je ki gba ino se lo de eni e so mo fa lo ba pe o ni ma wo mi wo ti baba ko baba pari wa lo di pari wa wa wa se e ti mo lo ki ma wo mi wo mi ki ki ti moto ka gu to ibe yen o to mo so fe le just like didi na That will be what? So, is that one of the best companies? And you have been talking to me that?
1: Kai.
3: I don't want to mention it. We didn't hear. They understand. So, you say, we learn. Because you were what I didn't have to focus on. Thank God for the women, not for anything, for the enlightenment. Or, we just want to do come. To want people. Mo fi ko gbe ta wa ta je pe mi o ba oyo mi la gbo awo ke ma a de ni fi o gbo so thank you for this and of enlightenment
1: thank you sir thank you sir thank you sir shigoni sir thank you sir ah olohun se e je ngbe pe yi ka lo taja hello hello agbo un baba funra won gangan orin be ohun baba gangan agbo won kina so nipa ori e ka le sir
4: Yere baba mi.
1: E ba se papapa. Ami.
4: E seun.
1: Yeah.
4: Abi odun abi lati salvation knowledge.
1: Okay.
4: E seun. Se ni eni ba ke so yi. Eni gan jura mi re ni.
1: Kai.
4: Lo pe baba eni ro pe le baba so pe o to ohun bi gbe se to sabi gba to ro je bi surprise pe eh kilo wa de be yen. Sugbon kon si wa foju yi pe ohun fi nkan naira kekere won fi ko nla wa ni le mi gugu be mi ti ajo mo ni record gugu e mo bo te te mi nro e kweto
1: e se gan ni sir a wa gbo hun baba bayi ohun baba ni bi ton ti ba tu pa awon se sa igbo yi ibi ton ti ba tu

0: Hello, the caller.
1: Hello, Ekweto.
0: Yes, sir.
1: What are you calling?
0: Hmm.
1: Akumike.
0: Yeah.
1: Okulati Akumika.
0: Okay.
1: When you call your Akumika, I'm going to go to the bank. I'm going to go to the bank. Bo se ila ko ni shukmo ko ni dan ila o gbe ja ila mo wura Pakistan bi ja olorun mo ji ka so ba ni won ni baba si nyawo o pe ayina mo wura ayina mo wu baba nga ja tan wa ku ola ti gba yan ti o ra se ni ti ni nka ta gbo pe ni
0: nka ta gbo ni yen. Okay, all right.
2: Ewo ni ka bu ni die ka si yin ni be ba fe bu mi e doju ko mi gan ni.
0: Hello, the caller.
3: Hello, sir. Ekweto.
0: Yeah.
3: Nipa ti ailowora ti olowo yo. So, obirin lo dida laarin won le.
0: Hmm.
3: So obirin e to gbo ta ni obirin e wa.
0: Hmm.
3: On ta rice atewa. So, olowo yo lo kokon se obirin e. So gba ti ayo mo wa lo sire de so ngota. Ayo wura tun ouro to ta si obirin. Ayo mo wura ta si obirin e wole. O bi mo fun ayo mo wura. O to fa wahala laarin won ni e. O da po mo ti ko ni ti e barista nkan ko po da po mo.
0: O bi omo fun
3: ayo mo
0: wura.
3: O bi omo fun ayo mo wura be ni.
0: Hmm. All right, Ejema Bitu.